0: 2 in the morning.
1: Bullseye!
0: Sa ato mga ginikanan di akaroon nga nagapaminaw nga medyo adunay mga kagulanan tungod lagi sa mga panghitabo o adunay mga dili mayong bahad diya sa online mga katropa. Medyo ginakulbaan magin mo karoon. Relax lang yan po lang nato na mga kagilaan ha. Okay, nakasabot kita sa iyan na hindi ka na basta-basta. Although, ang uban, nagkasulting, wala na. Gi-upload raman ng maong hulagway sa social media. Pero hulga is hulga. Natagam na magunta mga katropa sa mga panghitabo.
2: Correct.
0: Naanay mga previous nga mga panghitabo. Pero katawa ko ito, hulga nga nahitabo itong dito sa Tacloban.
2: Diretso man ito. Nakaplano sila. Sa ilara pong Facebook, adli sa ilang messenger, nag-istorya silang duha niya, nagplano nga ingana ilang buhaton.
0: Pero kaning iyon na ni Katropang Chris ba nga, unsay ano action sa atong gobyerno, o unsa ka high-tech ang ato ang gobyerno niini mga katropa sa pag-detect sa mga yun ani nga klase nga mga bahad? Dayon-dayon nga action. Diba? Kaya ang rason, gi-post ni, tapos nag-deactivate. Balita na ako kagapon sa hapon, na-activate pagbalik ang account.
3: Atay.
2: Uy.
0: Pero dugang detalye niini mga katropa ato ang ato ang kay nagulga sa mga tungaan sa dakbayan dili kuno taga Jensan hugot nga pagbantay nagpadayon bebe atong sayro na dugang detalye pinaagi ni katropang Philip Olegario. Katropang Philip, imo na
4: live report.
5: Katropang Rubelo, katropang Chris, nagpadayon karon ang hugot nga pagbantay o monitoring sa mga sapop sa General Santos City Police Office sa duha katulunghaan kundi nakadawat og online shooting threats kagahapong adlawa. Kinikani ang General Santos City Sped Integrated School o ang Buayan National High School dinhi sa Dakbayan sa General Santos. Sa makita ni mo katropang Ruel o katropang Chris na atakaron sa General Santos City Sped Integrated School kundi kagahapon human nga nakadawat og hulga amaong tulunghaan dali nga nagpadala si OIC Director Police Colonel Alan o Ariel Acala o mga personahe gikan sa San Isidro Police Station nga maoy magbantay sa nasampit nga tulunghaan. Mausab ang mando niya sa Lagaw Police Station nga tutukan ang area sa Buayan National High School katropang Ruel o katropang Chris. Nga human ato nagmando si Police Brigadier General Alan Manibog ang acting regional director sa PRO 12 na susihon usab ang mga sitwasyon sa tanang tulunghaan dinhi sa General Santos City katropang Ruel o katropang Chris. Kagahapon sa atong pakiginabi usab kay Kenneth Carisma ang tigpababa sa DepEd Jensan nga ayha pang ilang gireport o gipasa sa GSCPO ang mga reklamo kalabutan aning hulga sa duha ka tulunghaan una nang na intercept sa GSCPO, particularly sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, ang nasampit ng mga hulga. Nga matod pa padayon ng ilahang pag-ila kaysa ilahang nasa ilang nakalap ng information katropang Ruel o katropang Chris. Kumaan nga nag-post o na-screenshot, ingon man nakatag sa mga group chat ang mensahe nga adunay usa ka individual ang gusto nga mamusil sa duha ka tulunghaan ang matud pa nag-deactivate dayon ang mismong account. Ang pangalan kay numduman nga ang pangalan nga ng hulga sa social media mao si John Cruz Bugato nga as of now dili pa gyud mabutyag sa RACO 12 kung estudyante kini or individual diri sa nasampit nga lugar katropang Ruel. Pero una nang gikabutyag ni Police Brigadier General Alan Manibog ang acting OIC, ang acting regional director sa PRO 12 nga dili taga Jensan ang nasampit nga individual. Pero karon padayon pa na nilang ginaimbestigahan katropang Ruel ang tanang mga detalye sa maong panghitabo kakainumduman nga base sa pagpaila aning individual o sa image nga iyang ginamugna o sa siya ka-estudyante tungod sa iyang hulga iyang mamusil siya tungod sa mga bully sa eskwelahan ingon man dito sa maestra nga nang bagsak sa iyang katropang Ruel. So sumala pa ang image nga iyang gina-portray or gina-create is estudyante pero para sa PRO 12 dili ni residente sa South sa SOC Sergeant particularly din sa General Santos katropang Ruel o katropang Chris. Karon adunay tubag si Police Major Mark Gerald Norbe, ang Chief Operations sa RACO 12, tungod unsaon katropang Ruel sa pag-monitor o sa pag-identify aning account nga deactivated naman sa ilahang bahin katropang Ruel o katropang Chris. Aduna na sila yung connection with platforms kundi in-post ang mga hulga dayon nag-coordinate na sila. May mga himan o aduna usab sila yung mga lakang nga dili na po nila gidetalye katropang Ruel para ma-identify kining nasampit nga individual. In fact, dalawa ang nag-post atong hulga lain diri sa GSC Sped Integrated School, lain po dito sa may Buaya National High School katropang Ruel o katropang
0: John Cruz tong isa, katropang Pilip o di ko masipyat, Carmel Jen ang isa.
5: Yes, so katropang Ruel. Paunay mga nag-post o hulga din sa nasampit ng mga tulunghaan. Kagahapon usab, bikundina sa General Santos City Sped Integrated School o sa Buaya National High School sa ilang magipagawas ng official statement ang mga hulga nga ilang nadawat katropang Ruel o katropang Chris. Gani, sumala pa unang nakadawat o hulga ang isa sa mga maestra din sa GSC Sped Integrated School.
0: So, pasabot, before sa kanang hulga, nanay nakadawat nga teacher?
5: Ano, katong gahapon, pagkapakatag sa ilahang GC or group chat katropang Ruel o katropang Chris, unang agipasahan matod pa ang usa sa mga teachers din sa SPED. Nga maoy nagpahibalo dayon sa ilang principal o gagi turnover ang information.
0: Pero
5: sa San Isidro Police Station.
0: Nakakuha kag informasyon kung kinsa ang nagpasa sa iya, ang maong mismong nagpost ba or estudyante na po o screenshot ra?
5: Ano na siya katropang Ruel mismo ang nagpost atong hulga. Pero katong John Cruz Bugato Manggod, matod pa walay existing na record sa pangalan din sa SPED. Bisan mga previous years or mga previous student, walay record nga John Cruz Bugato din sa ilaha. Nya sunod-sunod na usap, paspas ka ni Katag kay sa group chat Manggod katropang Ruel, unya kay kahibaluan mga batan-on ning info, batan-on na mga estudyante. So paspas ka ni Katag from one GC to another GC, nya from one GC to another account sa katropang Ruel.
0: Katropang Philip, din ako bakuha. Ang John Mark mismo ang nag-send sa usa ka maestra. Tapos ang teacher gi-send po niya sa GC.
5: No, gi-send niya diretso sa principal.
0: Sa paano sa naabot sa GC?
5: Gikatag na katropang Ruel. So,
0: okay. So na-screenshot na nila.
5: Oo, katong higayuna okay. Gawas sa maestra, nag-send na po dayon katong John Cruz Bugato sa mga GC. So aside from teacher na apod sa mga GC nila, ang una ra gyud nga nakapahibalo sa principal is katong mismong maestra katropang Ruel nga wala na gipangalanan.
0: Pero ang gikaligban ako kung naa sa GC tong John Mark, mo pasabot member siya daan sa GC.
5: Posible katropang Ruel, mao gani, mao pod na ang ginaimbestigahan sa tong mga otoridad kung account bagyod kini or tarong account or dummy account lang katropang Ruel o katropang Chris.
0: Actually, kay dali ra na maano kung naapil siya sa GC, kinsa ang nag-add sa iya sa GC?
2: Ma-identify na.
0: Kay dili makakasulod og group
2: GC,
0: chat
2: kung dili kay add.
0: Kung dili ka i-add sa isa ka person.
5: Yes, katropang Ruel, maunang ginatutukan karon sa atong mga otoridad. Kagahapon, nakikoordinate na sila sa DepEd Jensen, particularly usab sa mga principal o mga opisyal sa duha katulunghaan. Gawas sa pag-send atong hulga, ang mga estudyante na mismo nakapag-screenshot na send na pod sa lain-laing mga GC. So probably sa usa ka GC, involved katong individual nga ng hulga, dayon mas nikatag tungod sa screenshot o send aning mga estudyante.
0: Sige. Dali rin na ma-detect sa kapulisan kung kinsa ang nagkadato si GC, kung naaman siya dito.
2: Kaila siya.
0: Kaila siya. So, mao to dapat ang imbisigan na magtago-tago na nakaroon katropang Pilip.
2: John Bugado, pangalan ito?
5: John Cruz Bugado. Katropang Ruel. Gani kagahapon, human ang press conference gilusad sa GSCPO o human ang pahayag sa ato mga officials nga deactivated na ang account gikabutyag o ato nasayran mismo katropang Ruel nga activated kagahapon ang sa hapon ang account nga John Cruz Bugato. Maunang sunod-sunod na usab ang iyang post. Ulahi nga iyang gipost alas 4 sa hapon, kundiin gigabutyag nga coming na daw siya dinhi sa GST Sped Integrated School. Maunang gawas sa mga maestra nga naa dinhi, pati ang mga residenteng duol sa maong eskwelahan. Nakabati gihapon og kahadlok katropang Ruel. Maunang hugot ang mando ni Police Brigadier General Alan Manibog nga hugot nga monitoring og inspeksyon ingon man pagbantay sa tanang area of responsibility nga ilang nga gisakupan katropang Ruel. Di pasalamatan usab sa DepEd ang mga magtutudlo nato tungod gani gawas ani mga hulga nga ilang nadawat padayon gihapon sila nga naga-duty katropang Ruel.
0: Ayan. Pero gisearch na ko ang pangalan katropang Philip, lahi ba yung nagagawas diri sa kuha mga gwapa maning babae?
1: Okay.
0: Mauro ni nakampait. Wala na kita, no? Deactivated na po siya balik. Hindi naman ako ma-search.
5: Oo, di ba? Ganina nga buntag, i-check usab na to. Deactivated na usab siya. Katropang Ruel o katropang Chris. Idugang pa na to nga base sa assessment sa RACO 12, posibleng pangpanghulga kini kalabutan sa dili pagtugot nga madayon or mausab ang klase o face-to-face classes sa Agosto 1 katropang Ruel. Kaysa iyang post, kung dili matud pa gusto nga madamay sa iyang buhaton, matud pa nga shooting, di na lang matud pa musulod sa Agosto 1.
0: Pastilan na lang. Ay, saan naman tao ni? Ay, nako. Sige, salamat sa report ka, Tropang Philip. Huna ako tunta na masakpan ni sa RACO. Sa akong kanil pagsakot ni.
2: Hindi, makita
0: ako kayo ng challenge ka, Tropang Philip.
2: Lihagin, masulayan ang ilang katakos
0: ka. Mo-activate. Mo-deactivate. Ang talag, masipyat, di ba? Ang original account niya, dito siya makapost. Salamat sa report ka, Tropang Philip.
5: Basta na ang report gika sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumaran na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Live report. Dae mang gyud nagagawas diri sa kuang gina-search Katropang Phil.
2: Basig magpakuan sila, basig magpapansin lang na sila Katropang Ruel.
0: Tiyawang, dahil hindi man si John Mark, John Cruz, babae ba ni?
1: Atay.
0: I-close na nabi kay maka ano na maka
2: distract
0: sa itong program.
1: Okay.
2: Hindi malas na.
3: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
0: Ay nako, baka gusto lang magpapasikat pero on that term mga katropa di lang gyapo lang ngayon magkumpiyansa. Salamat na sa
2: dapat maging kwa na yun
0: sa Resintro Police Station.
2: May threat man o wala basta kay na ay reported nga hulga, dapat buhaton gid siya sa kapulisan kay mo na ilang trabaho
0: to serve and protect.
2: Common sense nun sa
0: ito. Balik na buta common sense.
2: Balikan mo guta na istoryahan ni Claire
0: muna,
2: Castro. Muna,
0: kagawa Jubans, kanang stamping pad ngayon mong ginaingon, common sense.
2: Common sense.
3: Bullseye.
2: Ato na si iskuta na niya?
0: Iskuta na nato ni Karani.
2: Sige.
0: Okay, sabagay, wa pa man kabalik ang kasino karon. Pero, kanimang ko, ni dala sa ato ni attention. Kay gipasa ni kagawad da Jinggakal.
2: Mm-hmm.
0: Ang kanibang usa ka resolusyon katropang Chris.
2: Oo, nga pugngan.
0: Undangon ang operasyon sa usa ka casino diri sa Jansan.
2: Okay.
0: Sadihang abotun sa nahitabo, nikalit og urgent then gibakwi ang maong resolusyon.
2: Mm-hmm.
0: So nabutohan na yung magkalit. So naano gyud nga nabakwi gyud ang resolusyon katropang Chris.
2: So ibig sabihin wala ma-repeal ang katong gitug pagtugot sa ilaha.
0: Kumbaga padayon ang operasyon.
2: Ako eh.
0: Ano undang lang ni karon kay linog man.
1: Okay.
2: Na red tag.
0: Morag. Ora kita to gi-resulte basta dili gyud maayo. Maundang yun. Tama ko yung mga paglapas nito. Unang pantuki naman ni Atty. Jeng. Anong yanar ko na daw ang tax nga ginahatag ni ining maong kasino. Nga perte man na daw ko ang income. Walay klaro ba ang taxation mo? Ito isa sa mga resolusyon nga namugna. Pero, ano na po yung ibuy ang karoon nga pamahayag si Councilor Cesar Banyas Jr. Kalabot na gisa questionable nga pagdali-dali sa pag-withdraw ni ining maong resolusyon. Pag-withdraw sa motion, nga may kalabutan sa operasyon sa kasino sa Jansan, dili-tiaw mga katropa ang mong issue tungkol kay nasubay na matod pa kini sa tulo ka readings. Naabot nag-third reading ba? apan kalit ka gibakwi, pinagi lang sa usa kayano kuno nga motion nga walay igong pagpasabot. So ang iyong pangutana, kung unsa ka urgent kining alakang, mao'y usa ka lehitibong mulo nga nagkinanglan og tinaw nga tubag. So isip representante ko sa katawhan, katungod sa mga konsehal nga masusi og tarong, matuki ang mga rason ug moagi sa sakto proseso nga ang bisan usa unsa mang desisyon, ilabi na kung naglambigit na gani sa pagpabalik sa usa ka pasugalan sa syudad, o dapat maano ginigtarong.
2: Correct. Kay makapabala ka katropang Ruel, ang posibleng implikasyon nini sa integridad sa sagudi ang panglungsod. Siyempre, murag ipaulawan na sagudi ang panglungsod, ani? Nga, pwede rin mo na yung naon, else, kung narag ito'y saktong kapit, pwede rin mo na ito buhaton, ha? Diba? Nga na ang picture, nga musulod siya muna huna, nga gikalit-kalit, murag wala detalye pag-ayo, kung ganong gibakwi. Kung pasagdan lang kining maong mga shortcut nga proseso nga walay igong deliberasyon, dili makalik, dili malikayan nga bation sa mga general ang o labi na ang konseho nga gihimo na lang og stamping pad og igora nga tig-aprobar sa dikta sa pipila ka influential nga grupo. Ang usa ka tinuod nga konseho kinahanglan adunay paginlabot og dili magpakabutabungol sa mga desisyon nga makaapekto sa syudad. Ang kaisog ni Konsehal Banyas nga mubarog o busupak ni ining dili makiangayong proseso, maoy usa sa nagpahinumnum kanato labi na sa tibuok konseho nga ang ilang unang tulubagon mao ang paghatag og transparency og pagpanalipod sa interes sa katawhan, di lamang tinagong mga agenda.
0: Bullseye! Kada nang awa na to na sabtan, no? Nga nung gibakwi, nga kipasama ng mga resolusyon, abot ng third reading. Unsa bay rason? Wala ba ko na ma-explain o gatarong? O mao gani dapat ma-scrutinize? Kung ano? Kay kung dili ba ko na ma-scrutinize o maayo mga katropa, kung kinsa man ang dibakwi dari, madudahan yun nga dunay malita.
2: Atay. Ano pa yung malitang lokal?
0: Term na naman ang malita sa sumin.
2: Ah, okay.
0: So, murag, ano yung malita? Wala ba ta resulting at tinuon nga natagaan o unsa ba? But business is business. The businessman will do anything aron mapadayon ang inaoperasyon.
2: Dili na bagus to, ah, nga makaibaw ta nga.
0: Wala ta resulting, wala ta na masangin, gani. Pero, kung dili ninyo ma-explain o nga nung gibakwi nga nabot na nag-third reading mga katropa, there's something wrong.
2: Diba?
0: Unsa man gid ni, unsa may rason, mura man ang kinahanglan nato og tubag. Bakya, sa bagay, wa magali nakakuha og tubag sakto si Konsehal Cesar Banyas, sa kita pa kain tawa na ni?
1: Atay.
2: Wala nga nila yung malikayan nga mag-question yun siya. O niya, siyempre, gusto lang yun unta nga ipasabot sa katawhan, yung nganong na ingato, kung wala mang galing makuha ang mga konsehal na ito, nga mamayong panguna-huna na sila dyan, muna ilang trabaho? Unsa pagka ang media?
0: Na.
2: Muna, wala ito din, mga special child ito din kay makauna kitag kahibaw.
0: De, ano rin yun eh? Basi ang tubag na po na ni Speaker's Campo niya, common sense.
1: Atay.
2: Anyway, yung nakatabang itong tubagan ni Clear Castro ba?
0: Common sense.
2: Nga murag na iklaro gani nga direksyon ang tubag dili kay half-baked nga istorya lang ang madawatan na to. Klaro yun nga. Common sense. Diba?
0: Diba? Kasi common sense sa mga itubag sa Todre. Siyempre, adunay income ang maong kasino. Makakuha ang income ang maong syudad. Pero usa sa mga rason, mga katropa, nga adunay resolusyon sa pagbakwi inini sa ilang operasyon, mga kagilaan. Kaya tungkol lang sa walay klaro nga operasyon o paghatag o taxes o share sa mismo sa ito ang syudad. Muna isa sa mga rason. Niabot na nag-third reading, nga nung ni Kalit ba nag-withdraw?
1: Atay.
2: Unsay indikasyon, na diba? Unsay gustong impresyon nga buhaton, diha sa atong sanggudi ang panglungsod sa pagbakwi nining maong resolusyon. Kay, kung ako lang si Kagawad Banyas, si Konsehal Banyas, matingala sa goy. Siyempre, gipili mo ko sa katawhan. Nga nung dili marespetuhon ang atong katungdanan. Kung dili ta marespeto, kinsa na kahadlukan ng matawhan na. Tungod ba kay naa sila yung mga gisaligan? Ano, murag makaasulti ko nga na ba nga? siguro bugat kailang gipang sandigan ani kay nganong ayano yunuhon ra ang konseho sa pag-ingana mo gibastos ka tropang Roel.
0: Ila, ato na naman batang kung sa pagito mong tingwa pala nining konseho sa Sarbanya sinautunta nga tumatawagan sa to pagbalik ka tropang Chris.
2: Oo.
0: Mubalik pa kami mga kagilaan ha. Relax sa kamulia, kinigabahin. Ato kaliyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Kanila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabagyan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Zanton Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot to kay Zanton Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag Zanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zanton Plus Herbal Oil.
5: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: X.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting.
5: Bullseye.
6: Oras. Alas 8:29 na ginitawan na sa morning. Alright, kinigabahin na itong kanina sa Santon Plus sa Coffee Mix ang kape. Nga makatabang ka na ito mga katropa. Aron ma-energize kita sa morning pa lang. O na ilamian nga kape katropang Chris nga akong ginainom.
7: Mga pigit ito eh.
6: Santon Plus Coffee Mix mabalit sa paborito na itong mga butika. Na nasa linya ka ron. Ato makauban si Consingal Cesar Joban sa Banyas Jr. Kaya tungod na giniining atong kitapik ka kanina, nilaging usak ka resolusyon unta nga buwa undang nining nga kasino na nasa third reading. Kalit-kalit man at anong nangyari biglang nabawi?
7: Anong nangyari? Baka sagutin naman tayo ng comment sin.
6: Ato sana na ano ni, pinagi ni Consingal Cesar Banyas. Consingal, good morning!
8: Mayong aga, Katropa Ruel.
6: Yes, good morning. Wad, una sa tanan na maimbuntag, pagtimbaya ni mo sa mga katawhan dari sa Jensen.
8: Maimbuntag, Katropa Ruel, sa katawhan sa General Santos City. Yeah. Mayong aga sa inyong tanan.
6: Mm. Kaoban ni mo karon po si Katropang Chris de Gaspi.
7: Good morning, Wad.
8: Yes po.
6: Okay. Consingal, una sa tanan, unsa ba gyud ang opisyal nga rason una kay nabawaan niini o pasangil nga gihatag sa nag-file sa motion kung ngano nga kinahanglan kining i-withdraw sa iyon ani ka dinalian nga pamaagi nga nanamang tani sa third reading ang mga kaning resolusyon lagi regarding ni anang sa casino.
8: Oh, pamipod ka tropa Ruel na ibaw mi nga nung ingatong ibuhat wapod mi kabantay nga nung giatras ang i-withdraw ang resolution. In fact, we feel betrayed sa kami nga mga magkaupo sa konseho kay grabe ang maneuvering nga gibuhat. Isipon ni mo nag-file og motion to withdraw ang permit to operate sa katong relocation sa permit sa to operate sa casino if the motion siya nga walay title just STR number.
6: Pero para sa kasayuran sa ato mga katawan sa Jensen, kinsa gyud ang nag-file sa mong resolution to withdraw unta?
8: Actually ang nag-file sa resolution mao pod ang nagbugnan sa resolution nag buhat o resolution para to give authorization for the casino to operate sa atong city, si Councilor Jeng Gakal.
6: So siya po ang nag-mugnang resolution. Niya, apo, go ahead.
8: According sa iya ha, ang iyang rason nga nung i-withdraw niya, pinakita niya nga dagdag kinabuhi o pamilya nga nagkadaot na tungod sa epekto sa casino dari sa General Santos City. And in fact kami naging supportive apan sa pag-file niya po of resolution for withdrawal. It was supported anonymously and to my dismay bigla na lang after pila ka semana after 6 weeks, kung hindi ko magkamali, naibaw na lang anong padayon nga nag-operate niya po ng casino. O dito na, pagsubay na mo, murag na naisahan kita, wata ka bantay, ay pasakaan motion to withdraw, nga walay title nga ginhambal. Wala ginhambal kung anong title but it is the only the SPR number. O niya, pina-uptake ang pag-seconded na yun sa pag-raise ato for urgency. Gimove for urgency, paspas kayo na second. O niya, gipamove for approval, paspas mo kayo na seconded. Pero kita, nabalaan na ito nga mo rin itong same mga proseso after sila kasimana kinaibaw ta. sa pagsuroy-suroy na doon itong ano, daghan niya buksa sa casino.
6: Mm. So, ato lang klarhon, Wad, no? Ang resolusyon nga gipile ni Jingakal is paundangon or paundangon ang operation sa casino, which is naabot na dapat ni og third reading. So, naay kalit nga gimotion karon nga i-withdraw ang maong pagpaundang.
8: Hello?
6: Wad, ato lang klarhon. Yes, Wad, madunggan ko ni mo.
8: Yes, pa.
6: Ato lang klarohon nga kaling resolusyon nga gi-file ni Jingakal nga paundangon ang casino, which is naabot na ni og third reading unta. Then naay mo
8: na-approve na gyud.
6: Na-approve na gyud ni. Okay, okay.
8: Yes, na-approve na to third reading.
6: Okay. So,
8: ang mahitabo supos sana for ipuan na lang ipapirmahan na lang sa to ang city mayor.
6: Okay.
8: And dapat sa tulos sa upat ka semana, it's either termal sa city mayor or yeah, is ito.
6: Mm.
8: But pagkabalo na to, mura wala sa kalapot dito sa ihang opisina.
6: So diha pa lang sa konseho, wa mo kabantay nga katong resolusyon na emotion to withdraw.
8: Wala mi nakabantay. Kaya nahita po kalaprop Ruel. Mura pa gilita-lita, di ba? Mura gilita-lita, timingan nga wak mi kabantay kay kailangang ipapasa ang motion for withdrawal pahuman na ang session, isingit na lang.
6: Mm-hmm.
8: Pagkatapos isulod, wala siya sa order of business, but isulod on other business under urgent matter.
6: Mm-hmm.
7: Urgent matter.
8: Under urgent matter. So, nahita po, isulod po, ikwal siya for urgency, nag-second na dayon, pagkatapos gi-call for approval, gi-second na dyan po nga. O nga, ang maot pag yun, kaya pahan sa pag-raise such motion, wala gibutang dito ang title sa motion. STR number lang. So, huwag na untang title, kita mabinantay yun man yuta. So, pero, since wala title, huwag yun na ito nabantayan. O muna nga kami, ako, si Consilor Pintinopol, si Consilor Ray Yumang, Atty. Milias, o si Consilor Sandu, huwag yun nabantay. Okay. And that time, I think, si Atty. Cheng is wala. Naan siya sa session. I don't think present sa session during that time. I think wala siya naka-attend or naan siya sa CR. Katong pag-move sa withdrawal of such motion.
6: So wala gina'y babantayan ni Sukalit na kung sakay interest sa ngaibong nakita nga sa nagpaluyo na ining dinalian nga desisyon.
8: Unsa pa'y
6: interest ka ha ngaibong nakita nga nung ingon ani kalit-kalit nga nahitabo nga ingon ani ni ka sa konsehal?
8: Actually, maupod ni pangutan na sa pa-evel ng mga taga-simbahan.
6: Opo.
8: Unsa ba nabay kasunduan nga nahitabo? Unsa ba? We don't want to put malis, pero diba, the act itself is very malicious.
6: Mm-hmm.
8: So, humudod na kita na unsa ba'y nahitabo? What went wrong? O unsa ba'y naging kasabutan na lang? Anong gidali-dali o gilikaw nga klaruhon ang pag-withdrawan nga resolusyon.
7: Konsehal, dili ba ninyo pwedeng... Konsehal, dili ba ninyo pwedeng ma-withdraw? Kinsa ang nag-sponsor sa maong withdrawal? O niya, pwede ba ninyong ma-withdraw kung makaangayon ba ang gibuhat? Nga murag, wala gihimo ang titulo, murag gihimo gisang intentional ba para dili mabantayan?
8: I think it was done intentionally. And ang nag-file sa motion for withdrawal is nila ipagit ang author.
6: Oh.
8: It is Councilor Retreat Attend dito.
6: Hala.
8: Mga ganina mo, ako, kung kasakit sa kong kasing-kasing, ako pagkuhan ko nga konsihal.
6: Mm.
8: And for what I am seeing, sa nagkakaita po sa itong syudad karon, maka it is very disheartening.
6: Konsihal, bago
8: ka ba? Tanawin mo, murag na yung maneuvering ba?
6: Apa.
8: From casino, paato sa palengke, paato po sa to ang electric cooperative.
6: Konsihal, ano yung ako pangutana? Unsa yung reaction sa mga author? Nagka-istorya na ba mo ni Atty. Jingga? Kalo sa may reaction niya nga nahitabok kini?
8: Initially, na story ni Attorney Jeng Gapal, ingon niya, he was very disheartened kay tungod nga gipaningkamutan to niya nga resolution nga mapasa, kay tungod nakita niya, lahi na ang nagiging epekto sa kinabuhi sa individual o sa patag pamilya nga nakuk sa kasino.
6: Mm-mm. Do you think, Consul Jeng Gapal, if this resolution will be filed again, do you think, Consul Gapal, we'll still support this resolution?
8: During sa mo ang pag-abot sa second reading, mo na pangutanan na ako, Atty. Jeng Gapal. Simple lang akong pangutana bago na mo nag-ipasa. Anak ko, Atty. Wala ko ilahing dagang question. Kaya nakita na ko maayong intention of such resolution. Pero ang pangutana na ko, ani, what if ato aning i-approve ang pag-suspend sa permit to operate sa casino, then na ay pagkong musulod na operator, unsay stand ni mo. Kaya pati i-revoke na to ng ilahang permit to operate, pagkatapos mahatagan na to permit to operate ang bagong musulod, mura tayo nagbinuangay ani, mura na to ginabinuangan ang katawan sa Jensen. At tumag sa ko ni Atty. Jeng Gapal siya, I would stood firm.
6: Okay.
8: Sa akong desisyon, sa akong stand, nga dili na nako kasuktan.
6: Alright.
8: And that was a very strong statement.
6: Mm-hmm. Okay.
8: Yes.
6: Pero sayang reaction mo rabag, nadismaya siya, nga iyang gipanangkamutan ang resolusyon niya, kalit lang nga ning anang nga na-withdraw.
8: Bisutin sa naman, ako. Ako personally, I won't speak on behalf sa kay Councilor Jeng Gapal. But ako, sponsor sa of such resolution, nagipaning kamutan ako nga mapasa o maura na ibuhaton, I will really feel very insulted.
6: Okay. Mm. Pero sa ingani nga nahitabo, Konsehal Cesar, unsa bay pa imo ang panglantaw karon ang epekto ni ini sa maong kontrobersiya ngadto sa pagsalig sa mga general sa kasamtangan nga linyada ninyo diya sa Sangguniang?
8: Makasakit ang kasing-kasing. Kinakita naman na ito what were happening sa national government. And what was happening sa national government, mabutang kakita po dara sa ito at local. In fact, dapat public office must be a public trust bound sa patasaligan sa katawahan noong unang buhato na po.
6: Murabag kang maitabo, muramog na himong...
8: Sabi as institution, madamay ni Ana. Even katumag mga konsihal nga who have a good heart for public service, but with what were happening nga murag makita natong grabe ang manipulation, mao na ginasulti nga ang sakit sa kamingkingan, sakit na hangtod punta sa pumuy sa atong buhok. Kumbaga, it will be an impression to the institution itself nga ito ang ginaprotektahan, and it's very unfair sa mga.
6: Okay. Kaya kung kami, ang pangatanong ni ini, what, kung wala ka ni-react ni ini, makasulti, good me nga, saan mga konsihal, ang saman yung mga konsihal, yung mga stamping pad raman dahil ni, kung naanday mo sugod, eh nga, i-withdraw na, mutuman man dahil ni mga tawhanan ni, wala man dahil ni sila yung mga kaugalingon nilang mga desisyon. Di ba, sakit kayo?
8: Ugmauna ang ato ang ginaiwasan. Kay wala man sa dara sa wata nagdagan pagkakonsyal sa General Santos City, wala na ito kipresenta ang atong kaugalingon. Aron muling kod mamati, kung mupauli lang ta. Na sa dara, basically, para sa taon, mangita o mga pamaagi, o maprotektahan ang katawan sa Jensan, pamaagi na mas makahatag sa maayong serbisyo. And ako, mauna akong ginapanindigan, ginapanghawakan niya, isa na sa amo ang obligasyon as legislator.
6: Okay.
8: To safeguard ang interest sa katawhan.
6: Okay, unsa man ang imong sunod nga lakang ni iniwad, unsa may mga pamaagi aron nga masiguro nga dili na mausab kining matang sa mga klase nga pamaagi, kay mura bag wala ba ni nakalapas sa inyo ang internal rules niya sa Sangguniang?
7: IRP.
8: Sa karon si Attorney Munting Melissa na file na code of resolution para ma-declare ang nullity of such katong motion na defile ni Councilor Rick Rick Atendido.
6: Okay.
8: Of course kita padayon yung mapinantayon sa unsang ikakay tabo sa mga Kristiyan.
6: Okay.
8: O po, dinansang ipapasa sa pangkonseho. Mm. Eh, para mas masiguro na to nga ang tao.
7: Okay.
6: Okay, go ahead. Hello, Wad. Napaka.
8: What?
6: Okay, go ahead. Go ahead, Wad.
8: Hello.
6: Okay, medyo nag-choppy ka gamay, Wad. Pero continue daw. Okay daw. Uy, nawa.
7: Nawa si Consejo.
8: Final resolution.
6: Wad, gaday lang. Mayroong nag-choppy man yung signal. Hello, Wad? Hello, Wad? Yes, Wad. Marang nag-choppy mong signal, Wad. Paliwag ko, adjust gamay.
7: Okay.
6: Go ahead. Go ahead. Nananawa. Ganyan tawon. Hindi na, naputol. Sayang. At least, klaro mga katropa, nga, naagin na yung resolusyon nga gi
7: ako ba?
6: Mugna. Nya, kanit nagka-withdraw. Sabi, pahitabo.
7: Ano yung akong observasyon? Pwede na ba din nga warag i-bypass na lang sa mga konsehal?
6: Actually, wala i-bypass ka na hitabo.
7: I mean, baka nang...
6: Kung warag... siya i-bypass ba, kumbaga, nalipat...
7: Lipat-lipat style
6: lipat,
7: ba?
6: Lipat-lipat sila ba? Kaya nga naman, ang resolution, wala i-title nga gibutang.
7: Gani,
6: So, both pass about, giagi-giya po nila, pero dalagi paglipat-lipat.
7: Oh, tanawon siguro na pwede na i-review nila ilang IRP ba niya. Tanawon kung pwede ba nang buhaton sa mga halangdon. Halangdon man mo niya. Nga nung maglipat-lipat, dili man mo magikiro niya.
6: Uso man ha.
1: Atay.
7: Lami,
6: common sense pang... man.
7: Common sense, Jay.
6: Common sense.
7: Idugang eh.
2: Mantay, Chris Legaspi, Bulsa.
7: This resolution is for common sense.
6: Mag-file na lang siguro mo, Dehawa, doon ka ng resolution.

0: wala na, malabo gano'y travel mo. Wad, medyo... Hello, Wad?
1: Hello?
0: Okay, Wad, okay, Wad. Medyo nagawala-wala gano'y mo signal. Sige, go ahead.
2: Go ahead.
1: Kita, malusap sa katawan sa dyan, nagpapakahilom sa mga issue sa akong syudad karon. Sabi,
0: salamat po, may buntag. Good morning. May buntag niya kanimo. Salamat sa paghatag ni Bugigayon sa XFM Jensen po.
1: Okay, salamat po, sir. May buntag.
0: You know, medyo ato lang putlong kami kay medyo travel dahil si Kunsihal. Medyo ano yung signal mga kagilaan.
2: Oh, niya. Satisfied na ka. Mo na pong amigo ang...
0: No comment!
2: Ba ito gi-bypass?
0: Tinood man, wala nilang gi-bypass.
2: Nilipat-lipatang.
0: Nagilipat-lipatang.
2: Common sense!
0: Ay, na, bright yung kayo ni itong amigo. Ay, nalang pagka nalang.
2: Usa ka public official, usa ka gisaligan sa katawhan, gipili mo diha, niya karon nagpakababoy sa inyong mga kinaiyam. Maulaw mo eh.
0: I would so say, he is a defender. Defender.
2: Dili airbender?
0: Dili airbender.
2: Dili sila ba lowbender?
0: Dili ba lowbender.
2: Defender.
0: Defender of all the private entities. They are there for the good of the
2: private... Pangutana ang nagkatropang Ruel. Sa magkano kadahilanan?
0: Pangutana, Ramana.
2: Pangutana na ko, ha? Walang...
0: Pangutana, Ramana. Pangutana,
2: Ramana. That's a question.
0: Kung ako'y pabasahon sa ilang mga lakang, they are there not for the public interest.
2: Oh.
0: They are there for their private interest.
2: What? What? Magkano...
0: Wala na lagi, kaya ano lang, common sense. Common sense is the word for the day.
2: Magkanong kadahilanan mo ipinagpalit ang kapakanan ng taong bayan? Dito sa Jensen, sa magkanong kadahilanan? Yan ay tanong lamang po. Huwag po kayong magalit dahil kami po ay entitled na magtanong.
0: Nagtatanong lamang po ang aming istasyon.
2: Okay. Ang aming programang Bullseye, kung masakit man po ang aming tanong, naway inyong sagutin para maliwanagan ang taong bayan ng
0: sagutin
2: Jensen.
0: Lang po ninyo na huwag kayong magdepensa kaagad.
2: Okay. Sa magkanong kadahilanan. Kasino gunalangan dili mi magunaw na nga naay kwarta diha.
0: Ikaw nagsulti, Ana.
2: Kasino man na? Muna nang tana, ganita.
0: Wala ko nang guna-una, Ana.
2: Nang tana, we. Nang tana, rami.
0: Ay, nako. Talagang ganyan ang buhay.
2: Ayan. Pati ba naman ka mo? Dari sa ubos.
0: Bernis, mayroon. Pero kala lang, dili 13, 31.
2: Balitan.
0: Friday the 31. Good morning! Hoy, may buntag kang Engineer Roldan Sandoval.
2: Ay, magandang araw po sa inyo, sir. Engineer.
0: Ano siya diya karoon sa site. Tanaw diya sa site, mga katropa. Tanaw siguro niya, asan ako ipatutok niya katong antena para kusog ang signal doon siya.
2: Magpapaligon ako ng ating antena.
0: Kuya, kayo na kutok. Di basta-basta ang mga reflex, zero-zero. Zero!
2: Grabe.
0: Zero la-a-la-a. Nalagi.
3: Atay.
0: Oga, okay na kayo ang ito ang kinapawan.
2: Gio, no?
0: Wala na nagka-problema si Uncle Mario rito.
3: Atay.
0: Si Uncle Mario, a.k.a. Kung kailan ninyo ni mga batang 90s.
2: Si Jumping Jack. Dili si Blackjack, ha? Si Jumping Jack, ha?

0: Good morning!
1: Ito mga mahilig kayo mag-party, mga year 97, 98, 99, nga kapanahonan ng La Chip.
2: Sampo nila nagtugtog. Kaya ako makasabot sila kay... Masig nakalimot na sila, kaduga na itong panahon.
1: Hindi ba naman sila makalimot yung tao, no eh? Mga tugtog niya. Itong mga party-party niya, kapanahon na nila Chip, mga katong kuso, papong kumusulo itong mga bar.
2: Happy!
1: Ano mga tugtog ko?
2: Ah, Mary J. Blige din, aday? Ah, yeah.
1: Halaan na ng ulo-ulo ni mga naon niya. Ang mata ni mo nasa kilid ba? Saan ito rito?
2: Gapanilip, gapanilip.
1: Agay. Birado na. Oops.
2: Agay.
1: Di ba? Yan na birado mga kaigilaan. Kuyo, kayo mga trip dati. Di ba? So, mga those were the days. Those were the days, my friend.
2: Sige lang, hindi na ito mabalik. Pero ana lang, mahinunduman na mag-iapon na ito. Mahinunduman.
1: Kabalik sa ko ito, mga babae.
2: Nag-aplase mong at least sa mga una lang ni Agi.
1: Ah.
2: Wala sa personal.
1: Nangagi to siya.
2: Nangagi ra.
1: Nangaging mga...
2: Nakalabay.
1: Nakalabay ng party sa itong mga lamas kinabuhi. Diba kung party dati, maabot ko kong Dabao.
2: Grabe no?
1: Maabot kong Dabao eh. At ito tanitang ka ng... Sanay ng ano des Dabao dati, kusog kayo nga ba? Basta Friday na gani, si Bat na nag-ginsan. Abot, nagdabaw eh. Pero, nangunong ko, sige ka itong dabaw itong giano na ni Digong. Alas 12 na lang tama ng mga baro. Ano'y malingaw eh. Dami, racing good. Ay, alas 11:53, Friday today. Kabalog yun ba mga katropa nga time for you to shine.
2: Oh.
1: Eh, rason niyo perme, stress sa trabaho. Oh. Inanglan na mo mag-wind, unwind. Wa man ta nag-sulti nga bawal mag-unwind.
2: Mm.
1: You can unwind, but put yourself into limit lang.
2: Nay, limit.
1: Limit lang. Mm. Ayaw po din tawon niyo kada weekend na po din tawon na karon, pwede karon kay sweldo man karon. Pusa ka po karon ni mga bar.
3: Okay.
2: Pero tagaig panahon ha, ang importante.
1: Pero siguraduha nga na, na kay nagahin para sa ibuang balay, sa ibuang pamilya, sa ibuang asawa, sa ibuang mga anak, bago ka magpalami. Dili nga unahon ni mo ng palami, pagkabot, paguli sa balay, nag-away na mo sa ibuang asawa, kaya nahuruti mo kwarta.
2: Palami, o niya, pasakit pagkahuman, dili pwede.
1: Na ayaw kay palabi kay mo drive pa baya ka.
3: Okay.
2: Binli gamay.
1: Isa ka sa mong mga balita dere karong nga Lunes po.
3: Okay.
1: Nabangga sa Center Island kay sobra ka hubog.
2: Di na mag invite po sa inyo ha og mga adlaw ay sa Domingo sa bagong programa dere sa XFM.
1: Oh, yeah, sa Ice.
2: Oh, katong nga
1: Express Rewind.
2: Makaraan na sa kanta pero atong hinumdumon ang kagahapon uban sa mga malipayon nga panag-uban.
1: Apil yung ginumdum yung mga utang na yung atara. Sigurado yung kung ano yun. O katangin ninyo pohon mga katropa ang ginatawag natong extended throwback.
2: Oy, si katropang saan na? Sa yung pangalan niya?
1: Wala pa siya yung pangalan?
2: Wala ba? Dili ba naman kita? Karadyo naman ano?
1: Di ba naman kita?
2: Sige. Atangin na ninyo. Express Rewind. Tapos
1: alas 3 na siya sa hapon mga katropa kutob alas 5. Mga paborito ninyo mga 90s, mga late 90s, ano nga mga music.
2: Kay sa pagpalapad manggo sa entertainment side sa Sibianan ba?
1: Yan. Kayang-kaya natin 'to.
3: Okay.
1: 8:55 at oras, wala tayong oras. Salamat sa iyong pagpaminaw.
2: Salamat ba katropa sa pag-uban sa programang Bullseye kining bahina tungod garato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cup Mix Oga, Santon Vitamin C. Sa ngalan sa tuwag perso sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kayo tanan. Salamat, God bless na kuyan, mabuhay ka.
1: Salamat sa pagpaminaw kini sa katropang Ruel Dumantay, nagayon kaniyo, bye-bye for now, take good care of yourself always, kus katropang Ruel. Take care of you, I love you guys, bye-bye.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katirimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! We'll be right back.
0: XFM. XFM. This is how
4: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes, yes. XFM. General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
3: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
4: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
0: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
13: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro

0: Bisaya ug Mindanao mga katropa. Exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab sa laing edisyon ini atong pagpanaguban sa programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo og Sentros sa kamaturan. Ino mga uban taman kita alas just buntag katropang Ivan Pulonan. Exciting morning sa mga katropa nato nga naminaw karon ilabi na sila mga karadyo 95.9 MHz. Inong ginapamatian sa sumong. Ikaw man sa mga katropa nato diyan nga nagatutok na sa atong Facebook live. Diyan sa atong Facebook page ang XFM 95.9 General Santa City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga katropa nato mga generals, kamusta kamo? Ikaw man sa mga katropa nato diyan nga mga sarangan diyan sa may Sarangani province. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan, kamusta na mo diyan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia, mapita sa Lakano Langon, mga pagari ko mga Muslim. Good morning! Ingon mga sa mga katropa na ito diyan nga mga blow and few fluffus digamo. Good morning! Mga katropa, usab na itong mga Ilonggo mayong aga sa inyong nga tanan na. Good morning! Kaga sa mga katropa, usab na itong mga Ilocano na imbaga, bigat ka na kayo amin. Good morning! Huwag sa tanang maabtan ini nga itong pagsibya via 95.9 MHz sa inyong mga radyo, mayong buntag kaninyong tanan. Sa mga usapa, welcome sa programang Sentro. Ang programang Sentro mga katropa, ginahatod ka na ito mga katropa niining mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Yes,
0: mga produktong gisaligan mga katropa, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Layer Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Assess the Pain. Sa paglangan mga katropa, ani anang mga nagunang balita karong buntaga sa tunang headlines. Utang sa gobyerno lisaka sa 19.065 trillion. Kasi nagtuo mga pesos lang. 19.65 trillion kaniadtong Hunyo mga katropa. Morning atong pagatukyon unya mga suking tigpaminaw. Asa nangadto kining maong mga kautangan.
1: Okay.
0: Panahon ni kaniadtong kaning Pangulong Duterte org na sa 17 trillion kundi ko masayop. Dugang ano pag 2 trillion ka pesos kapin. Sa laing pa mga balita mga katropa, mga bahad sa pagpamusil sa mga tulungaan sa Jensen, giimbisigahan na sa DepEd o PNP. Sa dugang pa mga balita mga suki na mong tigpaminaw, DCDA, midugang matudpag ginabang alang sa mga biktima sa linog o baha sa Sarangani province. Samtang sa lain pa mga balita, VP Sara kang PBBM, wala koy personal nga problema kaniya. Wala doy personal nga problema si VP Sara kay PBBM. So unsay problema? Mao na ang atong siren unya. Samtang ariyo mga katrupang, kung sa Pilipinas lang ni nahitabo siguro mga higala daghan ng mga ginikanan ang kanibang na pakulong. Tinuod lang. Kay amahan sa school shooter dito sa may US mga higala, gihukman og 15 katuig nga pagka-prisok.
2: Sentro, Ivan Pulonan.
0: Ginikanan ha?
2: Sentro.
0: Amahan mga suking tigpaminaw ang gikulong dito sa Georgia sa may US. Ato nang sutaon unya mga suking tigpaminaw.
2: Sentro, Ivan Pulonan. Sentro.
0: 13 minutos na naglabay ang takda sa alas 9 muntag. Dirigaron sa itong pagpanaguban sa programang Sentro mga katropa.
2: Sentro.
0: Ini nga atong time check. Atod ka na ito mga katropa sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At syempre atong mga news headlines. Atod usap ka na ito mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga katropa na ito diyan, nangitag kape, ngalami, healthy o makapahamis o kutis.
2: Sentro.
0: Ayon na pagduwa-duwa mga higala, adunay produkto ang Yes to Health Incorporated.
1: Yes,
0: nga Sunthone Gold Coffee Mix para sa mga health conscious o beauty conscious na ito nga mga katropa niya. Mao na ning ginapangita ninyo mga katropa, kung gusto ninyo ma-energize ayo pas buntag mga igala, o magbabilin kamong kanaabang labas. At pasabot fresh. Ha mga katropa, dunay Santhon Gold Coffee Mix alang kaninyo. Og layo pagyud kita sa diabetes ni ini mga katropa kay stevia man ang papatamis ni ini. Kung pasabot natural mga higala, dili makapataas atong blood sugar level. Inubanan pagyud mga katropa nga adunay mangosteen, adunay pagyud kamunggay, og syempre garlic extract nga makapakunhod mga higala sa risgo nga kita magkaangkon og high blood pressure. Busa mga katropa, inom na og Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix mga katropa, mapalit na sa inyong mga suking butika. Ingon man, ma-order ka na sa Shopee og Lazada. 9:14 in the morning. Sa mga nagunang balita, karong buntaga nga atong pagatagaan og igong pagtagat.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Unahon nato ni mga higala, kabalo ko sa iyo pa, pero kinahanglan nato mahibawaan mga higala ang utang sa Pilipinas in taon niining nakalabayng Hunyo as of June 2026 mga suking tigpaminaw. Nikabat na matod pa mga higala, nisaka na ngadto sa 19.065 trillion pesos ang kinatibok ang utang sa gobyerno sa Pilipinas. Niini lamang katapusan sa Hunyo, sumala sa Bureau of Treasury. Mas taas kini mga higala og 518.98 billion pesos kung itandi mga higala sa 18.546 trillion pesos nga natala mga higala niining nakalabayng Mayo mga katropa.
2: Sentro.
0: Matod pa sa ahensya, kining pagsaka sa utang matod pa mga katropa, bunga ka na sa dugang kanabang pagpangutang sa sulod o gawas sa gobyerno. Di kumutuo ani mga katropa nga ang ginapunduhan lang aning mga utang sa gobyerno, proyekto lang, mga programa sa gobyerno para sa katawhan.
2: Sentro.
0: Asuking tigpaminaw, diya sa ilang mga kaugalingong mga bulsa ning mga kanibang pipila ka mga taga-gobyerno. Ngayon taon mga katropa, wa na gyoy kaulaw. Mga kuan na ba? Wa na gyoy sila kalaian mga kaigalaan sa mga kanabang demonyo ba? Diba? Wa man maluoy sa mga Pilipino mga katropa, kinsay magsagubang niyan mga suking tigpaminaw. Halimbawa, mangyod, mailisan mga katropa kining administrasyon pohon. Kinsa na po'y magsagubang ni ana ang sunod na pod nga administrasyon.

0: Administrasyon, pasapasa na lang intawon. Sentro. Ah, mga suking tigpaminaw, ang kana sila mo agi ra man gyud na mga katropa, kana mga politiko nga ginapangboto ninyo. Di ba? Muagi lang gyud na sila. Pero ang nagpabilin ngadto na sa mga Pilipino, kining kautangan nato mga suking tigpaminaw. Sentro. Utang nga wa ta kabalo kung asa nila gigasto. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Sa maong kantidad mga suking tigpaminaw, 12.837 trillion pesos matod pa ang gikonsiderang domestic debt o kung utang sa sulod sa nasud, samtang 6.227 trillion pesos kining external debt o kung utang gikan sa ubang nasud mga suking tigpaminaw. Bisan mitabang matod pa ang mas ligon nga piso aron nga maminusan ang epektos pagsaka sa utang, padayon sa gyapon matud pang gobyerno mga katropa sa pagpangutang aron nga suportahan ang mga proyekto og programang pangkalambuan.
1: Atay.
0: We. Dinga.
1: Ayoy.
0: Pag-sure mo diha oy. Sentro. O gani na kabalo ka ni saka og kapin 19 trillion mga katropa, nahimo ng 19 trillion kapin ang utang sa gobyerno. Sa dagang mga ordinaryong Pilipino mga suking tigpaminaw, ang pangutana sa kadaghanan sa mga Pilipino, asa man in taong padulong ang atong gihulam nga kwarta mga katropa. Sentro. Bisag ikaw diya no, nakapangutan na po siya mong kaugalingon, asa man kahani, wala man ko nangutang, kanabang ako mismo nangutang, pero murag ako gimubayad, ani ba? Sa unsa pamaagi mga igala, niya sa itong mga taxes, mga katropa, wate madawat ng mga programa o proyekto sa gobyerno. Sentro. Kunaaman, mga kaigalaan, kanabang murabitaw, sinsilyo na lang mga suking tigpaminaw.
1: Atay.
0: Ha? Mao na gani mga suking tigpaminaw, maingon nato nga kanabang dili sayop ang pagpangutang sa usa ka gobyerno. Sa tinuod, normal kini sa daghang mga nasud mga katropa. Ang tinuod nga sukdanan, dili ang dagko o kun I mean, dili ang kadako sa utang. Kun dili unsaon kini paggamit ug unsay resulta niini, ilabi na mga katropas kinabuhi sa mga Pilipino. Sentro. Kay kung ang hinulaman gigamit sa pagtukod og mga dalan, tulay, dili kaha, eskwelahan, ospital, flood control. Ah, mao gyud ang pinaka kuan karon kanabang issue kining flood control mga katropa og mga proyekto nga kanabang makonsider nato nga makapalambo unta sa ekonomiya o makahatag og trabaho, adunay katuyuan no ang pagpangutang. Sentro. Kung mauna ang gigastuhan kun diha na adto tanan nga gipangutang. Sentro. Apan kung ang kwarta mga katropa masayang sa korupsyon, overpriced nga proyekto og dili epektibong programa, kabalo mo ang mabugatan mga igala nga ang mabugat nga bayranan mapasa sa mga taxpayers sa tinuod lang sa umaabot nga mga tuig mga suking tigpaminaw. Sentro. Mo na gani nga kinahanglan usab nga magmatngon ang gobyerno nato kay ang pagsaka sa utang nagpasabot usab kana mga igala sa pagsaka sa interes nga kinahanglang bayaran. Sentro. Di ba? Ang kwarta manggod nga gigamit sa pagbayad sa utang mahimong mukuha sa pondo alang sa edukasyon. Itong ingon na ito ka ganiya. Kung naamang gyoy mapatuman nga proyekto, posible nga kanabang murabag, kung ano lang, kanang bilin-bilin na lang ba? Sentro. Kung sa inyo pang nabilin diya ang ilim nun, itong giinom ninyo kagabi nga lapad, pagkabuntag, bangita mo bahal.
1: Atay.
0: May bahal ka pa damig? Sentro. Itong bilin-bilin ba? Mga katropa. Sentro. Diba?

0: ganin ang mga suking tigpaminaw, itong giingon na to nga, ang kwarta nga gigamit pagbayad sa utang, na mahimong nga mukuha, di aspundo alang sa edukasyon, panglawas, delikha sa agrikultura, o guman pang mga makonsider na to nga mga batakang servisyo mga katropa. Sentro. Busa, ang pangutana, dili lang pila na ang utang. Ang mas importante nga pangutana, mga igala, mao ang unsay na pala sa katawhan sa nasampit nga utang. Sentro. Kay ang matag sentimos mga katropa nga ginahulam bitaw sa gobyerno, kwarta usab ka na sa katawhan. Ha? Kwarta usab sa katawhan ang mahimong mubalos niini pinaagi sa buhis. Sentro. Mao nga ang publiko adunay katungod nga mangayo og transparency, accountability og resulta niini. Sentro. Kay dili ang dako o kun ang kadako sa utang ang sukdanan mga katropa, usbon nako. Dili ang kadako sa utang ang sukdanan sa kalampusan sa usa ka gobyerno. Kun dili ang kadako sa kaayuhan nga naabot niini alang sa katawhan mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Sabot pa sabot mga katropa. Normal lang man gyud sa usa ka gobyerno, ilabi na sa usa ka nasod nga mangutang. Pero ang dili normal mga katropa, mangutang ka. Bitaw ka na bitong murag nagapangutang pod ka mga katropa, sa imo ka galingon ba nangutang ka para sa mga mahinungdanong butang. Dili kadtong kanabang para lang sa mga wants, ha? Dapat sa mga needs. Dili ka investment mga katropa, di ba? At least katong imong utang, itong imong giutang mga higala, mahimo siyang asset. Dili lamang liability mga katropa. Sentro. Diba? Magamit nimo ba? Pero I don't think so mga katropa, ang gobyerno na to karon gigamit sa tarong ang ipangutang mga higala gikan sa laing nasud o kaning ato mga domestic debts ang mga suking tigpaminaw. Alasan 9:24 na sa Pikas Bahin mga katropa. Introhan sa nato ni mga igala kay padayon no nato ni right after sa commercial break. Sentro. Kining kwan pod ah nag sabay-sabay pod sa uso karon mga suking tigpaminaw. Kining makabatan unan bitaw mga katropa kon kani mga individual mga katropa nga walang magawa sa buhay. Okay. E gagapong adlaw mga igala na alarma in town ang seguridad. Ilabi na sa mga tulungaan mga katropa sa Jensen. Umani ining adunay nagpakatag diya sa social media mga katropa o kinibang bahad, no? Mo ganin na karon nga nagpadayon ang hugot nga investigasyon sa Department of Education kung DepEd Jensen. Lakip na mga igala ang General San Jose Police Office, Police Regional Office 12 o Regional Anti-Cybercrime Unit o kung ang RACO 12. O man mga katropa nga nikatag lagi sa social media o kung bahad sa pagpamusil sa pipila ka mga tulungaan dinhis dakbayan. Sentro. Sumala pa sa DepEd Jensen na intercept na sa RACO 12 o kung RACO 12 kining maong post atag pa mga higala o padayon matud pa ang koordinasyon sa tanang partner agencies aron nga mailhan ang responsable niini. Sentro. Sa laing bahin mga katropa nagmando usab si PRO 12 Regional o kung Acting Regional Director Police Brigadier General Alan B. Manibog o Alan Manibog nga paspasan ang pag-trace account nga nagpakatag sa maong hulga. Gibutyag usab sa kapulisan nga seryoso nilang giatubang ang insidente bisan pa man o deactivated na ang nasampin nga account mga kaigalaan. Sentro. Gikundina usab sa General San Jose City Sped Integrated School ang maong mga hulga, excuse me, samtang gipaymingnuan usab mga katropa sa PRO 12 ang publiko nga ang bomb o kung ang bomb o shooting threats dili usa ka komedya o adunay katugbang nga silot ubos balaod mga katropa ha. Nga sa pagkakaroon, full force matod pa ang GSCPO's pag-deploy o mga kapulisan sa mga tulungaan aron nga masiguro matod pa ang kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo o ginikanan samtang giawag ang publiko nga magpabilin nga kalmado o i-report dayon ang bisan unsang kaduda-duda.

0: simbahang mga kalihukan, mga katropa.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Kining nahimong pangitabo kagapon diri si Jensen kabalo mo. Kining pagpakatag bitaw og online threat mga katropa sa mga eskwelahan. Dili kini angay himuon nga kwan ha. Ilabi na sa mga estudyante, even sa mga yanong mga lungsuranon mga katropa, dili dapat nimo ang katawanan o kun pamaagi sa paglingaw-lingaw. Kaya nga naman, ang matag minsahe mga katropa nga naghulga o pagpamusil o kun dili ka pang-atake, makapukaw na o dakong kahadlok dili lamang mga katropa sa mga estudyante, kundili lakip na usab mga igalas tibok komunidad. May lang gani nga paspas ang nahimong koordinasyon mga katropa sa DepEd. Ilabi na diri sa DepEd Jensen, ang GSCPO o PRO 12, bakit na ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kung ang RACO 12 sa pag-imbestigar ni ining maong insidente mga katropa. Ang ilang dali nga aksyon, nagpakita ka na mga katropa o nga seryoso ang atong gobyerno, ilabi na sa pagpanalipod sa seguridad sa mga kabataan. Apan dili lamang kini responsibilidad sa kapulisan mga katropa ha. Responsibilidad usab kini sa matag ginikanan mga magtutudlo lakip na sa matag tiggamit sa social media mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Kinahanglan masabtan sa tanan nga ang kagawasan sa paggamit sa internet aduna kanay ginatawag bitaw nga kuan ba kanabang corresponding responsibility. Ang usa ka walay pulos nga post mahimong inungdan kana sa pagkansila sa klase, pagpakusog sa seguridad o pag-usik sa oras. Lakip na pondo mga katropa sa ato mga otoridad nga unta gigamit sa ubang seryosong mga insidente mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Labaos na lang mahimo kini nga makadaot usab sa emosyon o pangisip sa mga bata nga ngay unta nga mubati o kaluwasan sulod sa ilang eskwelahan.
1: Sentro.
0: Nakuha na niba, murag kanabang kaning mga tawana, kabalo mo, murag na-inspire ni sila dito sa mga mabalitaan nila, makita nila din sa social media, mga suking tigpaminaw. And we cannot also blame the media. Ilabi ng mga nagabalita, mga katropa, kaya mo maging ang trabaho na mo.
1: Sentro.
0: Kabalo mo, kung kinsay dapat unang kanabang balikan ani, mutubag ani, mga ginikanan. Kung paunsa ninyo gipadako ang inyong mga anak.
1: Sentro.
0: Diba? Kung paunsa ninyo gimold ang inyong mga anak diya sa panimbalay. Ang mga teachers baya sa mga tulungaan, giconsider lang na sila as second parents.
1: Sentro.
0: Kamudiha, unsa ang ginabuhat ninyo? Salig banggod mo, nga diris Pilipinas mga katropa, murag dili kayo hugot. Kinibang pagpatuman mga katropa sa itong balaon?
1: Sentro.
0: Paunsa maging hugot katropang Ivan? Ingon pagani sa usak ka senador nga, sometime, you bend the law.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Paano maging hugot na? Kay diya palang gani sa pagpatuman po mga katropa, kung ano yun kayo, huyang ba? Dili, consistent. Kanipag yun? Pag-isgutan na to ang consistency mga katropa. Pero kung pagkutanon na nimo ang usa ka kagawad siguro diri sa Jensen, ingnon gina niya mga katropa nga consistent gina kay tagaagi niya na ay mga nagabantay nga pulis. Pero kung pangutanon nimo ang adlaw-adlaw nga nagaagi niya nga mga yanong lungsuranon, baka ingon gyud ta mga katropa nga very inconsistent. Hilabi na mga higala ang ginatawag nga police visibility.
1: Sentro.
0: Pero kung pangutan-on imong kagawa diri sa Jensen mga kagalaan, tagaagi niya na ay siya'y makit-an nga police. Muna gani mga suking tigpaminaw kung adunay tinuod nga hulga, kinahanglan dayong report kini. Na? Apan kung kiniimbento lamang aron nga magpakatag og kahadlok o kon kagubot, ang responsable mga igala kinahanglang manubag ubos balaod. Ang kaluwasan sa ato mga tulungan dili angay mahimong dula-dulaan lamang mga katropa. Kay Kabalo mo, to conclude this opinion, ang pinakamaayong depensa mga katropa, batok sa kadlo, mao ang responsableng paggamit sa teknolohiya. Maayong pagtinabangay sa komunidad o gligon nga pagpatuman sa balaod ang eskwelahan. Kinahanglan na mga katropa nga magpabiling lugar sa pagkat-on og paglaom og dili lugar mga katropa sa kadlo.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:32 na mga katropa. Sa atong pagbalik at ang isin ninyo mga suking tigpaminaw, ipila ka mga kalambuan diya sa may Sarangani province o man aning mga natagamtaman nga mga disaster nga mga katalagman. Asa na karon ang Sarangani, may kalabutan ini. Sa atong pagbalik, kini nga maubay na mga katropa at ganito siyempre sa Sunzone Plus Coffee Mix.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daga nang utanan nako. Unta, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Milani DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug champ.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: That song was been brought to you by Western Union.
4: Bye. Inom na dabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
5: XFM
0: 95.9.

Balik na mga katropa sa programang Sentro Oras, alas 9.39 na! Siyempre, kining among bahina mga katropa, hatid sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dapat happy lang kanunay mga katropa. Siyempre normal yun ang staho bito. Doon natin yung mga problema, matag-adlaw mga katropa. Di gano'n mawala. Pero ang problema mga katropa, kung pasagdani mong problema nga, ma-stress ka. Kaya gano'n man ka ng stress mga igala, maugyod na in town ang kasagarang responsible kaya sa paghuyang sa atong immune system. Kung maghuyang gani atong immune system mga igala, kabalan mo sa'y mahitabo. Dali kita nga magkasakit. Eh wala tayo ni. Kana bang natural nga panaming o kung shield sa atong lawas? Kung ang natural nga kung nga kana bang shield sa atong lawas kini nga itong immune system? Kung kana muhuyang pa mga katropa, wagyod tayo panlaban mga katropa batok sa mga viruses, mga sakit, mga higala. Huwag yun ang tirahon sa sakit, mga higala. Kung huyang atong immune system, o ganit ang suplementuhan na ito itong kagalingon, itong lawas, o mga nutrients na gikinahanglan ni ini. Ako sa'y kinahanglan sa itong lawas, kining mga nutrients mga katropa nga gikan sa Santon Plus Gold. Doon ay mangosteen, gamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kanang mangosteen mga katropa puno ka na sa mga antioxidants. Ugangan pag yun taon mga higala ni ining malunggay nga puno mga katropa sa anti-inflammatory properties o pagkatabang usab mga katropa sa pagpakunod sa risgo kag kita magka-diabetes gumikan kay ginabalanse ni ining atong blood sugar. Nadugangan pag yun ining ahos mga katropa na hasta nindutay labi na sa mga high blood. Makunuran ang risgo mga katropa nga kita magka-high blood o kung aduna na yung mga existing sakit nga high blood mga higala, dili na mulala pa, dili na musangko pa sa stroke mga katropa. Lisod ba yan? Tapang mag-stroke ka mga suking tigpaminaw. Paglahi gyud ang kanabang dunay mga ka-ila na to nga maglahi gyud ang ilang kanabang sistema, ang ilang health mga katropa. Ang uban, pasalamat maka-recover, no? Pero mo guna, likayan lang yun na to. Prevention is better than cure mga katropa. Nya, napag yun siya ay ampalaya. Marguso, bala ko sa Ilunggo pa. Mapait. Morning, mapait pero masarap. Masarap at kanabang nindot ang epekto sa atong lawas mga katropa. O ganyan na mga katropa ha, na doon na pag yun na spirulina di ay, na makapaboost sa itong immune system, asya pa ka, mag Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Sentro.

Padayon tayo sa itong pagpanaguban ng programang Sentro sa mga balita sa Gapon, mga katropa, karong buntaga. Sentro. Ni dugang og humanitarian assistance ang bases convert.

0: Constitution and Development Authority kung BCDA alang sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 ng linog o mga pagbaha diha sa may Sarangani province. Itugyan ang maong ayuda sa provincial government kaniadtong Hulyo 29 sa SPEU gym sa Capitol Grounds. Lakip sa dodasyon mga katropa ang 1,000 ka litro nga sudlanan sa ilim nung kung mainom ng tubig. Dosmel ka, dokon dosmel naman noon, nahahawa na ta kay, kwan, kay, sa mga katropa na tustago. Dosmel, kahabol, 1,000 ka mga kinibang muskitero, mga kulambo, o 500 ka alang sa mga bata. Samtang gibutsag ni BCDA Vice President for Public Affairs, Lilani Barlongay. Makasait. Napadayon matutpang ilang suporta sa mga komunidad nga naapektuhan sa mga kalamidad. Nagpasalamat usab si Sarangani Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao sa maong tabang nga matutpan makatabang siya o sa mga naningkamot nga makabangon o makabalik sa normal nga panginabuhi.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Padayon lang, Sarangani Province, uban sa Jensan sa pagbangon mga igala. Ang gikan aning naitabo sa tuang nga disaster diri sa linog ug kining mga pagbaha nga natigayon mga katropa. Alas 9:44 na si VP Sara Duterte daw giklaro ni Vice President Sara Duterte mga katropa nga wala siya'y personal nga problema. Wala gani, wala'y problema nga personal kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apan nagpabili ng iyang pagsaway sa pamaagis pagdumala sa kasamtangang administrasyon.
1: Sentro.
0: So mao ni siya. Mao ning ginaingon bitaw nato mga igalang dili nimo kontrahon ang mismong tao, ang imuhang kalabanon, ang imuhang sawayon, ang sistema. No, sa pagdumala daw matod pa ni PBBM.
1: Sentro.
0: Mga suking tigpaminaw. Wala na siya personal nga kuan kanabang kasuko. O kang PBBM. Sa usa ka interview, mga katropa dito sa may The Hague, Netherlands. Gibutsag ni Duterte nga ang iyang mga kritisismo nagtumong sa papel ni Marcos isip presidente o dili sa iyang personalidad. Matod pa sa vice presidente, ang tanan niyang mga pamahayag batok sa administrasyon kabahin sa iyang katungod sa gawas ng pagpamahayag. Gihinumduman usab, kung gihinumdum usab nga, kung kainumduman, nga magkauban silang midagan isip presidente o vice presidente kaniadtong 2022. Apan sa ulahi, nibugnaw ang ilang relasyon sa politika nga misangpot sa pagbiya ni Duterte isip kalihim sa Department of Education. Sa kasamtangan, nagpadayon ng impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: So muna ha, si Vice President Sara Duterte, wala siya'y personal nga kasuko diya kay PBBM mga kaigalaan. So kung kita pod mga katropa, kung si VP Sara Duterte gani, wala siya'y personal nga kasuko. So ang atong kasukan di ay dapat mga katropa, katong sistema sa ilang mga tao. Diba?
1: Sentro.
0: Ang sistema di ay sa ilang pagdumala. Pero connected, manggihapon, gunagod. Kung unsa mangguna imong personalidad, mag-reflect mangguna sa imong pagdumala. Pausa na ito na ma-separate. Naglibog ako.
1: Sentro.
0: Alas 9:46 na mga katropa.
1: Sentro.
0: Kari gusto lang na ako isgutan ning may kalabutan ni ining usak kaamahan mga katropa dito sa may US.
1: Sentro.
0: Gihukman mga katropa og 15 katuig sa nga pagkapreso. Estado sa Georgia. Gihukman mga katropa og 15 katuig sa nga pagkapreso. Estado

0: Siyempre, tigga, hato doon sa bugga, balita. Emosyonal naman ka, ban! Salamat itawan na boss Remilito Uy, sa imong pamilya, sa XFM Network Philippines, Yes Wealth Incorporated, sa Y2H Broadcasting Incorporated, o sa tanang naglangkob mga igala sa tanang puwersa mga suking tigpaminaw sa XFM General Santos City, atong station manager Roel Dumantay, o sa itong mga staff, kay Ma'am Lovely Toquero, atong admin, atong mga driver, atong mga technician, si Ray Ferrarin, Chip Bibot, Mayuga Pascual, atong mga reporters kauban diya sa field, katropang Philip Oligario, katropang Chris Ligaspi, o sa tanan-tanan, kinsa pa'y wala na ako na sulti, katropang, kinsa ni, Eljan Toquero. Ay magkuha naman po ni sila mag si tawag ani magbirada na po na dito sila sa Takurong Puhon Sentro. Nakita lang gani dito po sa pasi kinsa pa wala na ko diha nga kwan si katropang Richard Ferrarin, Ma'am Che, Ma'am Cherish Ligit Sentro. Og sa tanan natong mga nakauban mga katropa diri sa General Santos City, so good pa kani atong sa pikas nga mga planeta. Salamat, salamat. See you next time. Balik-balik lang ko diris Jensen. Pakita lang tapuhan na. Panag ito oras, ibilin sa itong pagpanaguban mga katropa sa programang Sentro. Sentro. Sa ngalan, mga katropa, sige na tibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ivan Pulonan. Mayong buntag mga katropa, I am now signing off. Sentro.
1: Ivan Pulonan, Sentro. Mga balansing pagtibang-tibang sa mga isyo. Ang sumang kalisod sa kinabuhi karon, kung mao, importante nga atong mahibawan o buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga sugat kung wala kini ginagamit o lapis sa pipila lamang kaminuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner service masalikan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Los Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully, live fully.
3: Vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho dili jud malikayan, maulanan, ma initan usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: X FM.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: X FM.
7: Exciting! Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong

0: from Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral skin herbal soap with glutacogic and VCO.
2: Kating babahis
3: Zone Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati
3: sa Zone Plus Herbal Oil.
4: Ang pabahis
3: na all-in-one
4: sa presyo
3: magkaan.

0: with glutathione and collagen.
1: Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santol Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and sa budget, motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. 107.1 XFM Tagum.

0: intro pa. Welcome ka mga horot, mga higala dress. Ito ang pinaka-bagtik nga... pinaka-bagtik nga programa. Kaoban na yung mga tambalan. Kaoban na yung mga kuwan, mga albularia sa kahangin. Ako na si Maring Inday Erica, mga Maring. Siyempre ako ang mga sparring direct. Kamulo pa si Laga, panuslok sa lahang mga hinagiban. Alas 10:14 ang itong oras, mga Maring. Kumusta? Kumusta? Pasensya kay Wami kahapon. Pero naami karon mga Maring, aron sa paghatod ya kaninyo o mga didli kaayang nga mga lingaw. Pinaangis to ang programa diri sa XFM XFM Mindanao?
1: XFM Mindanao?
0: Oh, yes. Wala mong gawin XFM Mindanao?
1: XFM Philippines.
0: Ako malagot ko marim, basta masod ko diri sa aircon ba kayo. Makuan ko, mapislango ko marim.
1: Ay, di ay. Basi na nagbara diya marim.
0: Hindi ko ginakuan marim. Makuan ko, masabawan ako ang hinamangod ko kuan marim. Uy, kaya kanilagay, sige ta, kabisbisan ni Edgar mo.
1: Kaya may muunta eh. Ay, sana all mabisbisan perminti.
0: Ikaw, waday ka bisbisi di ay?
1: Wala pa mong kaulay si Lando, Maring.
0: Amadok naman ko si Lando mo bisbisi mo, kayo mamuna mamudag.
1: Basi natabunan to sa Marahan, Maring.
0: Asa lipid sa?
1: Marahan.
0: Asa lipid na Marahan?
1: Katong nakuan ba, na landslide ang dalan?
0: Uy, simbako ka, uy.
1: Okay na po ba na yung kinat? Nami bago, Maring.
0: Uy, single na dahi ka.
1: Yes. Ay, hindi ka mo rin tinanawan lagi sa
0: tao. Maturo na kay Lain nagtinanawan ng mga taga-Bisayan ng mga turno diha.
1: Kahapon pa rin kita kaya ito ni Kadlo?
0: Oo.
1: Ano nga suko?
0: Ano suko man?
1: Raman itong LTO.
0: Mau ba?
1: Oo, nasa tukaran ng LTO.
0: So, dakpan sila.
1: Ay, ako lang di. Ikaw lang di mo ko.
0: Ay, please mo ba si Tia Daria. Ay, naklaro ang yang bukton.
1: Lain lagi kasi Sir Gab, ay... kita ka na, kita ka ni Maring.
0: Ako sa mala. Hoy, nakakaibigan nga, taring-taring, day. Nakakaibigan taring-taring.
1: Nakakaibigan magihan ng mga laki, day. Mga pila ka minuto, masunod na lang sa kuha.
0: Mau ba? Ba't na kaya si sunod si Algabri sa imo ganito?
1: Ano ba? Magihan mo siya.
0: Sige, porma ni mong Giorgio ng Algabri, no? Hoy, kawin mo natin rin ang pinakamarama sa bangkal.
2: Hello, hello, hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape. Good morning.
1: Pudo, pangangod, pangangod.
0: Si pangangod.
2: Good, kamarag siya lalabayas, mahal. Good, dagod, dagod, dagod. Ano man na yan? Bungol man yung bayot na. Bungol, pang.
1: Sure, mo ko na pangangod sa pangangod, pangangod, dagod.
2: Dagod, dagod, dagod.
0: Iyapon na. Studio sa 107.1 XFM Dagob.
1: Wapit ito ka niya. Hayagis, ito ka para masinob.
0: Naon nila ako po tinabi. Mabati at makaroon din ang mga igala sa XFM Mati City.
1: Masinawa ka rin.
2: Asa man. Grabe naman ay si...
1: Grabe yung silawa naman ano, oy.
2: Kanang anong ni... Tanggalan eh, mong kamot ni Maria Maring Daria.
1: Wala mo ko kasi, bungot eh. Bungot nga ng puti, man.
0: Bungot dahil na?
1: Oo, naikuan ko.
2: Ah, okay. Ay,
1: nag-iuban lagi ako.
0: Oo. Oy, muna minaw, mabatid sa Mati City og sa...
2: Sa Bukidnon, XFM Bukidnon.
1: Ang giripod sa XFM General Santos City.
2: Pag XFM San Franz.
3: Pabuthan kaya rumuhi.
0: Puthi kaya rumuhi yun.
2: Rumuhi yun. So, simple din sa may XFM pagadian.
1: Grabe. Grabe ng pagadian na.
0: Asa lipit, asa lipit sa?
2: Sa XFM pagadian.
4: No, no, no.
1: Pinalakot na dito, Master.
2: Really, oy.
0: Sa Jinsan wala. Sa Jinsan wala.
2: Wala sa Jinsan. Wala man si... Wala man na si...
1: Lahit mo ko ito sa Jinsan. Nakabulok ka ng wakatingog.
0: Ano man?
1: Nahulog sa kanal. Nabulasot.
0: Kasi nabulasot si...
1: Si Pilipa.
0: Ay, si Pilipa. Pilipa.
2: Ah, si Pilipa.
0: Ah, mga maring, ha? I-text ito ang text line sa 0966-306-9569. Usbon ko, mga maring, 0966-306-9569. Para sa mga usod niya, makiduet sa toang bijoke-oke. Katropa-oke di ay. Kalimutan mo na, oy.
1: Sa pwede ka, maring, ay. Bura ka si Paul, maring.
0: Kasi nga, Paul.
2: Pulbunso. Dairo ni Marimar, mas pulbunso.
0: Ayaw ka ba?
1: Bright lagi kayo.
0: Bright

0: siya.
1: Kaya nga ito, yun yung maniman, maray, si Pulgus.
0: Uy, si,
2: ay. Si Gusto yung pili ni Ay. Si Pulgus.
0: Kasi kung nairo si, kuhan si Marimar nga si,
1: si Pulgus.
0: Si Paul niya. Kasi may iro ni Chabilita, be.
1: Ay, kasi man, be.
0: Si Mitiche.
1: Ay, Mitiche.
0: Si Mitiche.
1: Ako kay ingon pa sila kay kung nabata na ko kanang bata pa na ko marunong ko itong bata kay ito maldito kay si Sinchan.
0: Si Krayon Sinchan?
1: Sige nagpakita ka naman hidoy.
0: Gamay kaayo.
1: Gamay nagpakita ka naman hidoy.
0: At least itong ansi ha.
1: Oo, at least sila. Wala lang kong kitago-tago.
3: Sabi yung kitago-tago.
1: Kitago na maladaan.
0: Mga gani.
3: Matila lang ba tayo ng kitago nga makita? Dili lang magkaya makita daan?
1: Mga gani. So, mga gani nang mahagay ko nga nung patuloy ko.
3: Naka lang, ang pangalan sa iro ni Juan B, ni...
0: Isang iro?
3: Ni Edgar.
0: Edgar? Burak data. Tayo na ginasiyan.
3: Kaya kailan lagi kasi yung iro
0: tayo? Uy, kailan ko eh. Kanang na problema kayo tagyan, kaya wala ko gima, wala ko gima.
1: Pero, kamala mo, kani si, kani siya, ikaw kaya siya, Pulgoso man. Kani siya, kung sa iro, kailan ka sa iro ni Juan. Hello,
3: alam
1: ko niya. Sorry,
0: sorry. Iro ni Kwan CD ang muntring
1: prinsipe.
3: Kisa mo na. Ay, siya?
1: Si Dugal.
0: Natanda ko nga iro.
1: Si Dugal.
3: Magutos siya niyang variety.
1: Alam ko kalaban ni Kwan ni sa Taman Jerry. Katong na ko katong bukit-kitong kawin si Spike. Pero pinakaagwapo ginito itong iro ni Marimar si Pulgoso.
3: Pulgoso. Pero pala sila mga variety na iro.
1: Oo, mga...
0: Moba?
1: Katong ka dito sa...
0: Saan iro to?
1: Katong dito sa... Katong na pilong kaon sa tuwa dito. Katong... Kwanto ka lang... Kwanto, ergimot.
0: O saan mo ito?
1: Ergimot? Kwanto, talibandog. Talibandog man to.
3: Talibandog? Saan mo talibandog?
1: Kwanto, ka lang ergimot.
3: Ano sabi lang
0: sana?
1: Erong agimota.
0: Dinalas kita.
1: Pilit na.
3: Ato mga katropa niya, kasi wala sila kasabot sa mga
0: ero.
3: Mga breed, aning mga ero. Gusto itong breed niya, Master?
1: Kwan, talibandog to siya.
3: Talibandog.
0: Daga, kuyaw ng taliban.
3: Ang pangalan sa ero?
1: Kwan, ergimot.
3: Ergimot. Sana sayo na, ergimot.
1: Ero nga gimota.
3: Ang grabe. Sa mga layo na...
1: Kwan, dire sa... Kwan, dire sa Madaong.
3: Madaong? Napoy, ay,
0: napoy, ero.
3: Napoy.
0: Isang ngayro na.
3: Isang ngayro na ang dadi ang Madaong.
1: Kwan na siya ka ng... Nana, yun niya. Ikaw lang ko, isa ka dinok yan ang mga ngayro niya. Waitul ganay, waitul ganay.
0: Baka na overtime siguro na.
1: Ha?
3: Aba, sigpol.
1: Ersigpol na siya.
3: Saan pala ersigpol?
1: Erosigpulaw.
3: Aka na, Kwan, irmoksil. Saan pala irmoksil?
0: Masa na, oy, baka... Dagko na.
1: Sa pagsabangan man na.
3: Ang irmoksil sa...
0: Katong kulot, ang buhok?
3: Ang sabon na siya. Ang irmoksil.
1: Iro, mukhang silupin.
3: Ayun, ma.
1: Ang sa La Pilipina, wala mo kabalaw sa iyo.
0: O, napon.
3: Naadi, iPhone.
1: Naadi, ha?
0: Kapag iro sa La Pilipina.
1: Uy, na.
0: Kasi na, ako, di ba ko, tisuray kayo, eh, diyaw, sa La Pilipina, oy.
1: Kanang irmoknap.
0: Irmoknap?
1: Oo.
0: Unsa na siya kanang
3: unsa na mona yung paborito?
1: Irumukog napkin.
0: Bangas na nga. Uy, kuha na siguro yung mga iro. Ikti na yung mga iro.
3: Nanangaon. Pasintabi pa sa nangaon karon no.
0: Ikti na yung iro. Kay basig bakor mo sa iro nga kanang kuha na ang klase.
1: Ay, si Donix Don Rilampagos? Iyon sa kanin ni Mayor Jun eh. Salamat kayo mo niya. Si... Sani? Jaylan... Hajilan Gono?
0: Mao ba?
3: Nana po na siya.
0: Nana po na siya.
3: Lain naman na si Juan, si Maring Master. Mahuna yung managsilingan.
1: Impas ni Juan.
0: Dito na ba si Maring Juan Garbi? Ay Maring, papalita ko, butin.
1: Ano po na siya dito kapit sa inyo?
0: Anak ko, wala na may butin kay wala kakompra si Maring Gangang. Talikod, sa gingon. Tanini, Maring, tanini. Kasi kata-kanta, uy.
1: Aba.
0: Tanini, gusto na siya ma...
1: Kapit siya, wala na yung butin. Alay na lang, alay. Ay, mali man ang pag-spilling, oy.
0: Pare ko ng B. Ay, nako. Oy, mga Maring, live na karamakitaan sa ito ang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107. sa benar naman dito kan eh. XFM 107.1 tagom niya. Pakilipot palihog ang XFM Mati na live buta di akaran sa Facebook o sa XFM General Santos City sa Jensan.
3: Yes.
0: Hoy, kantahin dabi, kantahin dabi.
1: Aba, nagyatay ka.
3: Lahe mo ko na pagbasa. Pambabae mo ko na, master.
1: Asa siya? Gitay ka. Aba.
3: Ay, ang imo ha? Ang samani mo ha? Butin mo ang kantong imo ha?
1: Ang samani mo nga. Wala lang butin eh.
3: Wala lang butin. Pero yan, gagamit ka nga.
1: Listen to, kwatong B.O.E. Listen to lying later.
0: Gidilip
1: niya.
3: Walay, dilip tayo.
0: Dilip tayo, Marie.
3: Sa mga na dilip-dilip, nanday ay na.
0: Hoy, si Donix, nag-watching po si Donix.
1: Si Donix.
3: Sige na, nag-watching si Donix lagi.
1: Donix, John?
0: Sorry, sir.
3: Walay, sir. Maula ka sa daan.
0: Matalikot, sir, dari aday.
1: Isa ba ito si sir?
3: Si sir.
1: Wala ba ito si Sinoy Tiban? Wala si Sinoy Tiban bitaw.
3: Kasi po di ay.
0: Bito, kay si Pakata, siguro si Master Dria, kay nabi na sa penalty ho, no? Ang halag kong kagmaon mo yung una mo kanta.
3: Ana si Nining Garcia, good morning mga maring, request ko og song, Sleeping in Child.
1: Aba! Sleeping in Child?
3: Lain kita na naman naging si Kuan.
1: Sleeping Child by MLTR.
0: MLTR.
3: Ang nakanta na, Militar.
1: Militar. Baby, kanta ka mo natin nabi.
0: Sige, dapat
1: Sleeping Child.
3: Asa man ito mga hinagiban?
0: Dapat diri ka si...
3: Ato mga hinagiban, wa man diri.
1: May reminta diri, asa man.
0: Naraog eh, taguan o.
1: Aba.
3: Sige, rin ka.
0: Bayot na mga butahon
1: pa. Ay, katahin, di kayo mo, ano.
3: Nainagamit, ano eh.
1: Ikaw kanta na.
0: Oh, unsa nga kanta niya? Napagriya si Samantha Gales Timbal. Sa good morning mga mari watching here in San Francisco. Request ko song Sanay Ako Na Lang Aba.
3: Kining kanta hatod kanato sa ascorbic acid do no? Sa ato ang santon vitamin C.
0: Pamato di.
3: Eh. Hello.
4: Ayo ba.
3: Nini Garcia para sa imong
5: XFM 95.9 XFM
6: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Nutritionex Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: grabe, ha?
1: Ay, ala,
0: mukhang siguro na siya,
2: hello, good morning.
1: Ay, si, kami ni Lolo, si, saan ay si,
2: Lamado?
1: Tiyo si Doy, eh?
2: Si, Tiyo si Doy, si Lamado, eh?
1: Ha, mawa, bebe, sa manang sa may kuwana na, be?
0: Ako na bate na kong ilong tingog sa gawas daw sa nahagit ko nga mukanta po.
1: Uy, ba.
0: Sa'yo mong kantahon lo. Operator, tagay kong tilawanta.
1: Tilawanta. Tilawanta? Sige.
3: Ako yawa
0: niya. Asa nilo eh, didikar ni kantahan lo. Okay, ilikar na ko ni sa mga senyor.
1: Okay, sa itong senyor si ngayon mong nagustuhan?
0: Ang Pilipilisyano, si Ismaela Sibiliana Asuncion.
1: Amo ito yung mga krasi mo?
0: Okay, Bibing Mira Puentes.
1: Kuya, wala na ko.
0: Dahil o.
3: Anapag si Lorena Sardino, kinsama na nahulog sa sing, nahulog kong singko. Aminin na si Rogtokin to call.
1: Ha?
3: Oo, ilubong kong mamatay para wala na yun na unaon. Kinsa man dahil ang naghulog sa singko.
2: Request ko song and Adamaya.
3: Adamaya? Saan mo na siya di? Adamay-damayon pa naman ni Moana.
0: Mukanta siya ko. Ako ang ipahinungod sa tanang senior nga na bati ka ro.
3: Ano po si Wilma Joaquin, ilubong kong mamatay. Para wala na yun na unaon.
1: Aba, be.
3: Ana po dahil si Kuan Samantha Galis Timbal. Good morning mga maring. Watching from San Francisco. Request ko kung sanay ako na lang.
2: Kaya na naman kanta na yung mga 6-part invention. May nalang kanta.
3: Kaya ako ayaw na nito. Kantahon dyan na yung mga maring.
2: Oo, so.
3: Kaya mga 6-pack man po na yung muha.
1: Wala na grant
3: ang iyang request. Good morning, ito ni Hawa.

0: Ako pirmi na lang. Eh, alam ito.
1: Igrito lang sila. Igrito.
2: Ay, pasaylo ah.
0: O saan pang pangumali mo lo?
2: Ah, sinaw daw yung gasa bunga.
3: Ayun, oh. Siguro kami ito lalong. Lalong kayo lo. Kala isa ka microphone lo.
2: Una ko mo kanawag kay Bernice Madron.
3: Nangana pa na ilo?
2: Ako lang itibayaw sa makamayong buntag. Ang ako mga kumari, si Bibing Mirapuentes.
0: Okay lo, try lo. Sige.
2: Oo, nandiyan.
0: Sige.
2: Ay, pagbahay. Ang kalimu, walang din ko ako kalimu.

0: Pasin.
1: Pasin. Oh, diba,
2: lahat no? Matatikuan mo kayo. Lakaw.
1: Ay, kalaw.
0: Pasin na yun. Ay,
1: pasin na yun.
2: Manangit pa siguro looy.
1: Pasin, madungan ka na mo sa mga problema, Drilo. Ay, nagbalik lang ka na yung kanilang ko, ha?
2: Kini si Lolo. Kini si Lolo. Ilabay si Nathan ni Madungay ba?
0: Mo, kanta, Drilo. Yung manili mo.
1: Oh, hindi mo naman namilit.
2: Dahil siya mag-abis portahan.
0: Pasin na yun. Sige, sige lang.
2: Ikaw ka, Loloan, nana.
0: Sige niya. Buntag, mga marig.
2: Ano ba si Wilma lagi? Umang kinag si Wilma, baka yung kanang kuwan kay Basar man is siya uwi.
1: Si.
2: Ano yung tinood lolo ko si, bakak ba na?
1: Ay, kani si Wilma. Si Wilma.
0: Mutilaw si Wilma.
1: Si Wilma Joaquin, gusto gini.
2: Ano pa si Nining Garcia pag siyo niya, lolo oy.
1: Gusto gini, ay.
0: Gusto sila mutilaw kang lolo.
2: Ay. May pa si lolo kay Halil.

0: Ganon.
1: Ah, si Lolo, si Gawa, si
0: Ang, ay! Sirip si Paribu po. Mukhang da siguro.
2: Mukhang da. Ay, guess ito. Dayo na. Dayo.
1: Biyernes ba yan? Biyernes yun.
0: Bong, Biyernes. Hit daw mga
2: dayo. Oh, langit tabing dayo, ha? Lay dayo na. Okay, be. Ako sa mga kanta, be.
1: Sige, be.
0: Nine request.
2: Sa request.
0: Pakanta si Paribu pong o she's gone.
2: She's gone? Wala na lang. Masaka na nga. Ang intro kayo. Masaka na rin ito. Pinatasa. Ay, nan yun lang ko na. Check, check, check. Hello, hello, hello.
1: Oo, naladri.
2: Check.
1: Kaya hey, na. Sige, sige, sige.
2: B, birata, ha? Nag-send ko niya.
0: Dahong laya.
2: Aba.
0: Ana si Irene Dong, Don Giog. Dahong laya. Dahong laya daw, dine. Bong, paribu, bong.
1: Ay, dahong laya daw. Si Ilrin, di ganyan, kakarequest pa po si Ilrin, ay. Di na gina sa mga tagunok, kadi nyo kantang
0: mo. Ang atong halato na ni Marie, na si Donex ang mo request.
1: Si Donex?
0: Okay, sige naman siya. Ingon nga, na pwede na yung ma-request.
1: Gani?
0: Hulogi lang 5 donex.
1: Nakadingaw ba yung black rice ni Donex?
0: Hulogi na lang 5 donex. Okay na na donex.
2: Okay na nalaya to. Nalaya to.
1: Masunod nga kanta mga maring. Ito di ka
2: na
1: to.
2: Sa maling nga GC rin ako lang man. Sa live group na mga GC.
0: Oy! Natingala to sila. Ito pala ito.
2: Sa brand.
0: Nag-request na.
2: Lahilagay mo ang kwani mo, brand.
1: Ay, basta dito na sa...
2: Bible verse lagi. Ay, lang mo.
1: Ang problema ko, nasend mo ka itong tilawanta.
2: Tilawanta.

0: Manada, báilame, ay, báilame, ay, lo será. Tuel tausan rey na makpak, tuel tausan rey na makpak.
1: Wala ko na kaganahin si mong kanta di amali.
0: Ah, wala ko ganahin.
1: Okay, tama naman, tama. Wala ko na tama na. Kaya na tama, nagagtama. Pila ka mong tama rin mo, sir.
0: Usapan sa'yo, mga maring?
2: Ato na yung timbaya, mga
0: maroon.
2: Ang loon
1: na ito. Ano siya?
2: Subang mga customers. Ato na ito nakalabay yung karaban na ito, mga maroon.
1: Ay, basta
2: si
1: na,
2: Rinaldo Villapaz. Si Nilo. Si Bernadette Maslog Villapaz. Roland Lozada. Elizabeth Asipo. Noli Villegas. Adelpa Tugunon. Renato Agayon. Alfredo Galo. Rosalinda Lauro. Nelda Banua. Leonito Martinez of si Honey Lois Martinez.
0: Ay! Si Kuala, si Jessie Lan Guno. Ay, usan din eh.
2: Gusto na pala siya mo

0: Kaya ni mo maring.
1: Oy, Jusinan, isip ko na maring Erika dahil nga doon naman mo. Dili siya ka na ni mo maring.
0: Erika, kaya. Pero hindi man siya maistapan na yun.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako mga maring. Ay, maghawa niya mga maring. Oy, kay mabalik pa mi. Oy, kung nili may makalimot ni ato ang mga kalaki karon. Ano sa nag-aagigayon kining o sa kakanta ni Ruel Cortez? O katong mga request ganyan sa itong pagbalik. Ato sa pagtagad.
1: Yes, onya.
0: Di ata karon sa kaawit mga maring. Aawit ko na yun nga. Bakit sa'yo pa?
1: Aha. Ruel Cortez!
0: XFM!
1: Exciting!

0: awas tu biba.
1: Pap, adlo kang balitik di hakba. Nangluwa si Harvey dia. Nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: Onya si Dong Jeff yang isip ang baliti. Nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Pap?

0: Well, mga maling, balik tayo sa Tuan Tulumanong Diligapon sa XFM. Exciting!
1: Philippines!
0: Ay, ganyan ang pagbalik mga higala. Ito, di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maling, doon ay sangkap nga malunggay, doon ay mayustin, doon ay soybean, ha? Dili na sa lansunis, ha?
2: Dili na lansunis.
0: Ang kanabis, ani mga maling, kay pakusog na to ang cognitive function sa to ang utok. Aron nga mas talita makamemorize, talita makahinumdum. Kanabis, sa ipainom mga maling sa inyong mga kabataan, lalipas sa inyong mga estudyante nga kada-kada lisod makamemorya kay mura pag ginaykuan nga maring. Ay mo sig balaban anang kuan ha kanang iyang mga
2: vitamins din ha kalain. Ay. Kada utos sa utok pare masugraan mare.
0: Dapat gyud nga mo gamit ta og mga herbal nga mga kape nga pangpatambok sa tuang mga utok. Ay ako gani mare di ko makalimot ta kalim. Wagay kalimot atong gipatalikod ko ni Edgar sa.
2: Pero nganong payat balay ka mare.
0: Ikaw po na permintihan, Marie.
2: Sana all.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ato sa layo, kaya mapaakal mo Jurassic.
2: Ay napad si Kano, si Harold Salang as a listening radio.
0: Nao ba?
2: Watching from Purok Tres, Camansinyo, Sambog, Jocorilla, Davao del Norte, Philippines. Kompleto ko siya, Maring.
0: Hello, 8100, Sam.
2: Mga Maring. Sige pa na, shout out Erika from La Concepcion.
0: Hello, pwede na ginipag na
2: pangigap niya. Grabe naman na niya. Trahir ko niya, Maring, pamahunong niya.
0: Siguro na,
3: si Jesse Land, Gono. Ganun mo ginagigin mo, Maring.
2: Nagtahas ko rin, dahog laya, Maring. Okay. Ana si Irene Marin. Si Irene baka ganiharo ko wala lagi
0: kanta. Kasi Irene
2: Dondiog.
0: Ang kanta o si Miss mo siya request
2: dahil. Siya nag-request sa Daumleya.
0: Asa may Irene? Wala lagi din sa kuha dahil. Lagi na makita sa kuha.
2: Basta di mong i-black marin.
0: Dili, uy. Parang yun naman yung internet na. Matabayra na ba ka rin ni kayo
2: niya? Si Irene P. Dondiog.
0: Sige, basta ito request kanina nga 6-part invention. Sana'y ako na lang.
2: Noted. Noted.
0: Anong kantaha mga maring, hatod ni kanato sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo din na magamit.
2: Yes.
0: Ayaw inang panit.
2: Kinahanglan yung nga imo ginang lubihan, maring.
0: Gamitan na, ha? Kung di na magamit, pagpalaban sa kapsula nga pula niya, sure
2: bilang
0: pure pula kay katong stripe, amok sisilin man to siya. So, turbo, katong pure pua, ang inuma.
2: Tampal man to sa saman, maring.
0: Masi ba naman, wala pang kimugahin ba rin.
3: Ang sisilin man to.
2: Shout out from Purok 5, Tinago, Andili, sinaw na opaw akong request. Grabe ka si Ronald, imo gina i-request.
0: Kantay, siguro na.
2: Maray, hindi pa rin ako ang tao man.
0: Kantay na man.
2: Si Ronald.
3: Opaw? Sige.
2: Yan ay pag-uman.
3: Sa man
2: Kaya na pa may nag-request.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: May pasa man ang inyong sa kuha.
3: Kataha, ayaw pa inariyat kay request na. Sige na.
2: Tita lang, undang ko na ito ni.
3: Okay, sige.
0: Do it, adjo it.

0: Oke, okay, selamat. Ini
1: soyak lagi si Maring emang ayo tabang yang kita bangan pun di kabel lo.
2: Di mana yang soyak
1: di mana?
2: Ini soyak.
1: Ini soyak. Ini lagi petaka.
2: Nasuyakan ako ang
1: kuwan. Ana sa Briana PM, good morning sir. Bakit binago mo ang tono? Oy, kasi revival na 'yon.
2: Revival na 'yon.
0: AI to AI.
2: 2026 ngayon eh.
1: Yes, AI revival. Yo, na 'yon.
2: Correct.
1: The next Galapagos is watching.
2: Sigura sa watching sa
1: watching AI.
2: Gibias ko yung tindira, yung tindahan ka. Sigura sa watching.
1: Ana pa si Lorenzo.
2: Ay dayo.
1: Si Lorenzo Sardin.
2: Ana pa si dayo. Dayo.
1: Ipasilo ang kanding kay gitog na.
0: Asay dayo bi pasulan dayo diri bi.
1: Ana po dayo.
0: Ay dayo kay Bernes man ron. Ay dayo bi.
1: Abre abre.
2: Abre na to bi.
0: Be be be be be be be be.
2: Oy, isa man niyan sakto man pamarog. Di asa ka mo kada diara ka?
0: Ah, dire ri siya.
2: Di asa pasulon.
0: Ah, di asa sa kana.
2: Yo kini to dayo.
0: Dayo pa palikuran sa imo patapara sa imo ka di ha.
1: Ah. Kuwana mo shoulder bag di maring. Oh, lain-lain yung shoulder bag. Eh, bro, dili lagi
2: shoulder. Dili ka, makita. Dili, asap. Dili. Ah, dili ka. Dili ka, makita. Ah, kaya sabi, pangan sa itong dayo, B?
0: Ato dayo, kung ano yung atong suki, mani nga dayo, ha?
1: Ah,
0: si Boy Paltix, Boy Paltix.
1: Honest na rin yung dagway, ay. Honest kayo.
0: Yes, ladies and gentlemen, palakpaka na ito, ang igagaw ni Ungart, Boy Paltix.
2: Sa katahon pa, sa katahon niya?
0: Sa katahon niya mo.
3: Kulang ako.
0: Ah, kulang ako. Abay,
1: kulang ka. Layo mo ko kayo ang sakto.
2: Dapat imo gikuan sa timbangan ng bayan. Para di man.
1: Pagkakulang sa grapo. Pwede na naman i-reklamo.
0: Sige. Ay, grabe kayo si, kano si Jocelyn Guno. Maring Erika request ada Maya kantaha ba? Aba.
4: Ang Town Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
8: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: wala ka.
1: Salamat sa tuang dayo for today. Kulang ako kung wala ka. Katong katahan na nga marin, dahil nabighani ato, gani nagminsahe diri ang si Jess Lango, no, nga regards ko sa naganta.
2: Aba, sige.
1: Kumagan kang liwat ni Ralph Del Stago.
2: Mapayo ka, mabinahan yung gagbinhi. Ayaw
3: ka na marin, kanamino ba yung iyahan kuan marin.
1: Ayaw mapag-ana marin.
2: Di ba yung mapag-ana?
3: Ay! Di na nakatugpar dito pa, makasahan.
1: Kasana siya dyan ito.
2: Hoy, Pamino, si Natay Sakadayo.
3: Natay Sakadayo na po?
1: At ang sa ito ang mga viewers ang laing dayo sa ito ang pagbalik. Kung kinsa ka rin nga dayo, mo inyong paabuton mga marin sa mapagbalik kini ang XFM.
2: Exciting!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, kutot kayo ko. Sukad nga naminaw kong XFM. Hala, titangkad ko.
6: Wow!
5: Binawbi? Kainches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay nagkami kay cakes durans. Oy! Baba mo diha, init pa!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotics at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka.
5: Ato sa baka, tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Godo, tag piso riyan.
5: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
6: Ay, atay.

0: Yo sé cómo te lo venimos.
1: Ay, sí.
2: Yo no sé cuándo.
1: Sí, yo voy soto.
2: Sí. Soto.
1: Sí,
0: yo voy. Salamat sa kanta, ang anindot ka, ayaw ka rin butaga, mga marin, si Roxy Barcelo, kung alam mo lang sana. Kini ka tamang, God, naka, nagtuyok ni sa kinayukan ba?
1: Nakadidikar na, nakadidikar.
0: Kada ganing, kanang wakabalo, ganing usa ka tao nga, naigugmasiya, nga to, o niya pagkahuman, mga marin, nga, nabot ang punto nga, wag sila magkadayon. Managiingon na lang niya nga kung kabaw lang ka.
1: Mano yung ni Roxanne Barcelo? Kana, mana siya?
0: Kana siya? Kana hilas kig na o?
2: Ha?
0: Ha? Ha?
2: Wala pa rin na dakpan din na?
1: Wala pa.
0: Mura mo na taga, kuhan? Taga, taga Maguindanao?
1: Napos na gali na?
2: Ah, napos na. Tingas laki.
1: Gane, ha?
0: Balik sa mga marin, kayo doon na tayo dayo karon sa ato.
1: Dayo serye? Dayo serye?
2: Ano ba dayo niya?
0: Dayo serye?
2: Basi katong gahan, di mo dayo ha? Mo dayo na mo diri ha?
0: Katong mga gusto mo dayo diri, amo kanta sa studio mismo mga marin, adlaw nga Biyernes na ito nang ipahitabo o sa Webes pa lang, dapat makiga-negosasyon na mo daan sa ato ang mga producer. Okay,
2: pagka Biyernes, dili na may dapat walk-in.
0: Kaya pagka Biyernes, diri na mo ang mga marin, kanta mo sa studio.
2: Yes.
1: Live ha, live.
0: Walay bayad niya, walay bayad niya, wala po
1: mudayo. Ling-oling ako lang, kasi mudayo lang. Okay, tawa ko na ito, itong sunod nga dayo, no?
0: Kini na itong dayo, mga marin. Asagikan eh, asagikan.
2: Mga pinapay, pangidaro na niya.
1: Ayaw sa'yo pakita sa camera, di alas ka, brother. Kay ito din nga, ayaw sa'yo pakita, kay surprise ni.
2: Surprise, surprise ni.

0: representing og ladies and gentlemen, aniana gikan sa kwan the land of
1: asat
0: bugaong, bugaong na ilang lugar. No, kaya tulay man eh.
1: Tambasakan.
0: Ala, tawag tambasakan, bugaong lang kay. Ang mga yellow submarine inidug initangkag sa bumbang. Ladies and gentlemen, Wayne

0: Grabe.
1: O siya ka mula ka, paribubong, dawata ka na yung kasakong mga putsukan. Kagikan pa rin sa kilag ding laat, Dabaw de Oro.
2: Pero hari ini yang aku minta.
0: Saya ingon.
2: Dapat dia, saya dapat gaya seri. Wow, ang gua puas akan ta, gua puas akan ta, oi. May nalang kong ta, ang nagka, may pangkanta, guapo. Oh, mga story yung ano, mga style nyo ba? Mga style nyo.
1: Ayaw na.
2: Oi, parinti na muna. Muna si Alexander Bong Algabre. Andre sa may pakibato.
1: Aba.
2: Nagkayo.
1: Ayaw na.
2: Master, mukanta pa na sunod Bernes. Ayaw na lang sa, pahas lang sa siguro, me.
0: Kuyok, ayaw si Bong Algabre, murag taga defense team. Ay, si Irene Dunding, Dundiog di ay. Salamat. Saan niya yung mga apelido ninyo?
2: Daway lami.
0: Napay dayo niya
2: kay magdraba na ta.
0: Wala na siguro tayo dayo dali kay adlock sila mga maring. Kadlock sila kay hindi nila matupngan ang 100% nga score ni Dong Bong.
2: Grabe kayo. Nagkang kayo. Nagkwandering. Ano siya? Ayos kayo, ganahan kayo ko sa ganahan daw kayo sa kanta. Kay paborito na sa iyahang lula. Aba. Ganahan yang lula di ay.
1: Grabe na yang lula di ay.
2: Grabe oy.
0: Bueno, mga maring atong oras, alas 11 seconds si naman na is sabuntan. O, di ta maglangay tungod kay ana na to ang live drama ni ato ang tulumanon.
2: Kung ako ikaw.
0: Yara kayo pag
2: intro.
0: Ini atong programa mga maring.
2: Kung ako ikaw.
3: Adlaw ka ba isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Darya.
1: Nakakuwa pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini.
2: Natin.
3: Hindi lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka palayag sa ko ang katahuran kaninyong tulo. Mga maring. Ako na si Jassy.
1: Jassy?
0: Nagpuyo din he sa may
1: Jassy po.
0: Duhali, Davao del Norte. Mga maring. Kali akong suwat suliran karon nga gipadangat sa imong sibyaanan. Grabe kaayo ni kayo kay bahin kini sa akong asawa nga si Julius. Kali akong bala nga si Julius ba kay amot ani niya ay kanang basta kay na koy problema niya nga di na gud nako mapungan ba. Kay sa tanang nga amua diri sa mga kumari diri maibog man ko sa ilang mga testimonya sa kuway magistoryahan ay magud mi ani mga mari. Kini man gud lang ako ang kaning problema na kuanin niya, basta oy ka nang ad. Ay, di, sugdanan to, bisa sinugdanan, bi, para inyong masabtan o inaani mga panghitabo.

0: Julius.
1: Ja, si.
0: Kau ba? Ayun, pag-anak, good. Dako man naman ang nangapilan, matakatuwig. Kano, wal juga. Baka sa mawi anang imuhang gabi eh, mukong gi kama gi smeringhoy ko niya mo gabi eh. Huwag ko naling nga yun. Nangato na lang ni ako ang kuhan, agtang-agtang.
1: Jassy, may managpunuan sa lubi kay kinanapay abri puno.
2: Ayaw na ma.
0: Grabe po ka, oy.
1: Nature mo ko na.
0: Mungin lang atak anak ba?
1: Kanang Jassy, mas maayo mo yung natural kay kanang artificial, hindi naman maayo. Ah, panguntra bin sa abog. Hindi makakuha ng abog. Hindi makasunog ang abog muna nga.
0: Abi, kailangan yung mga abog sa imong taba dito, iba, mas taas pag kukain ang imong... Ibo ba yung gidzilan?
1: Ay, pagsabak. Pagsabak yung panutas mga silingan sa mga taong kayo. Karoon kayo magkabulabog. Ikarap yung kakibaluan nga kung ako ang kainaan ako, ang gamay kini ako, ah.
0: Grabe, gamay pa kaya. Gubit ko piti si Corona, oy! May nalang kayo pa, natin makita.
1: May ikaw pala sa gunting. Ay, ikaw siguro reklamo. Huwag kong reklamo ng imong asan na kuha. Murag ka, langoy na, makitig ka langoy, space pa na kuha.
0: Alak-alak, kay kami magkini mong tapan nyo, kay kundi lang yung kabuutan, kaya lang yung kabuutan ng imong gilikuan ba, imong gisaligan ba. Di ko kagwapo, God. Di ko kagwapo. Wapad yung kay sakto sa... Yung sakto kang height, pero...
1: Ayaw, sige reklamo, kay kagpakaslan man ko ni mo ni dabatan eh. So, wala ni mo lang, kanya atong, wala ni ko ni mo hilama daan. Karoon-roon ka nag... Nagpakasal na ta. Nagmeklamo na noong ka.
0: Dili man ko lang akong kikuan ba. Grabe po ka, oy. Di ba po? Kabalo ka, wadyo ko sukat-sukat ba? Wagi ko nakuan sa'yo mo ha, ka ng insta.
1: Garo, maduro kayo ka ba? Mura kang kuan. Mura ka ng nabaan nga wakarawat ayun na. Maduro kayo ka. Ayun, sige, reklamo. Ang importante nga, buhi ta. Wala mo ko na naka-appeal niya sa ka ng... Wala mo ko na appeal niya sa ka kong gipirmahan sa tuwang marriage contract nga. Malipay kang ako nga. Pangihira man ko niya.
0: Dili ba? Siyempre, alam mo ko ko'y panginahanglan ko.
1: Masya, kasi may gusto ni mo. Abiyaan ko niyo, mangkita kang dako.
0: Grabe po ka, ay. Saan naman tao na? Sige, ay, dahi. Mala, magtawag tayo.
1: Uy, uy, uy, schedule na doon.
0: Ah, schedule. Uy. Pag-schedule lang yung mga niya.
1: Dasi, dasi.
3: Jesus, sabi ko ako ang bana Marie.
4: Ikaw na na, Dave Marie.
0: Ayun nga na, Dave Marie. Suti ko nung kala yung mga bana. B, ikaw, ikaw, Marie.
4: Ano siya mo, bana Marie?
0: Ikaw, Marie Wilma.
3: Kana ako ang...
4: Ano siya mo, kaya rin ka, Marie?
3: Kana ako ang bana Marie. Mura na siya ka ng mag-uuma.
4: Ay! Ha? Nga naman?
3: Sige, takin-takin ang utanon.
0: O di ay? Sige, utanon, upo. Sa mga na siya ka, sikwa?
4: Patula?
3: Kuan ka ng mura ka tong Bisaya, kaya nga sikwa? Ha?
0: Taas kayo!
4: Grabe mo na ni Marie, kalipis, nipis kayo!
3: Kabalo ka Marie, kaanak siya ko Marie, mamagin yung yak ani kindi yun.
2: Ayaw naman!
3: Mamagin ako ba niya Marie, wadji ko nang mahingi, kapakaslan ako Marie, kaya dako siya sa kiyaha Marie.
4: Ay, di eh Marie?
3: Magkabi ba yung mag-acidity lagi kuha ni Marie, kaya makapanglan ko kung aslo Marie.
0: Uy, ikaw ay rin, nasa manik ka? Dambok kaya kabi, niya mong banan ni mo sa man.
4: At least, manglungsot si Jamari.
0: Ama ko ba?
4: Oo.
0: Budak ko, ginagin mga taba dito rin yung mga banan.
3: Imo, abe. Imo.
4: Imo, abe. Ano siya mo? Dating alam, may mga sikir pangutahan na anak. Imo, ha?
0: Katulog eh, kaya kung kuhan maring, kaya kung akong agtang-agtang maring.
3: Si agtang.
4: Kaya, ang bako, agtang aping.
0: Akong kuhan maring ba? Ako ang katulog kay maring kay...
3: Nga naman.
0: Dilan, magun niya. Balo ka maring, ganun mas taas pagod kayo ang balahibo, ang buhok sa ayang taba dito yung maring. Kumulog ako sa'yo, okay naman tanah maring. Unya, nakakisag mga style maring.
4: Sa mga style ka dahil maring?
0: May kaisa niya nga, Jimmy. Unya, ayag itapok tanah yung ipahait ba, ang kwan ba?
4: Ang buhok-buhok?
0: Ang buhok-buhok niya.
3: Nasa'y opsyon.
4: Makasama to, maring. Sa may gamit
3: yung spray. Ingon po ka maring, agay-agay anak.
0: Wala ka, katul kayo sa, katul kayo sa agtang-agtang.
3: Hoy, wala na imong bana, Maring. Hoy.
0: Grabe.
3: Grabe yan.
0: Hoy, Maring, ma. Kuha lang ko, Maring.
3: Hoy, ano ka, Maring? Kanang murag malas ka sa imong naminyuan.
0: Hoy, Maring.
3: Hindi ka malipa. Ako, lipay juga ako, Maring.
4: Hoy, palitan mo na yung Maring kuhan, di asa kuhan, sa merkado.
0: Nailan po kukuha na, Maring. Kaya sa una, no, nagtrabaho man na siya ka ng tids, gani. Oh. Nailan ni Jules, di asa Yunako.
3: O ba?
0: Di asa aggregate. Usa na mo na. Sa pala na nailan ni ilan Jules, ka ng...
3: O sa aggregate.
0: Aggregate ka lang, alam to, aggregate ko man itong aggregate ka mga balas man to. So kanina sa nailang kwa ni George niya, ka nailang aggregate supply nila?
4: Ah, di ha, siya trabaho?
0: Oh, di ha ba? Di ha, kisipan mo na siya, di ha.
4: Pasi lang
3: siguro. Sa DG?
0: Oh, DG Agrimart.
4: Pasi mo na ligo-ligo po, Mari.
0: Hoy, Mari.
4: Maring pasanin trabaho ka daw. Wala mga ligo ng mga
0: ligo man ako na sila maring. Kamo ba?
4: Kamo do ka og di maligo maring. Bagdot.
3: Maring maring.
0: Di isa ganaan maring.
3: Bukwa na pa ino mag turbo maring.
0: Ha?
3: Kay siga gay nang kilid sa posporo nga ibagkita nang gahi kay nang palito. Siga gani kana pa kana imo. Mas siga gani imo ha maring.
0: Hey, baby, ako ko pem no kuno na ako na maring.
3: Ano ko isa ka kapsula
0: dili ako. Si maring bi, si maring.
3: Pay na maring ha?
0: Si maring.
3: Maring mi og ma.
4: Ya pay maring oh sa mo. Spray nit.
0: Spray. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Ding! Muna nga madunggan sa mga sentimento sa kuang mga kumari na ko, si Maring Wilma o si Maring Irene. Kaya kani si Maring Wilma, kaya kuha mo yung kayo ni siya, kaneng, grabe mo yung kayo ni siya, kanang, naswasay mo kani si siyang banag yun. Muna nga, si Irene po, maupon, anak ba? Ito nga ilang kong gitagaan ko, ko nilang turbo, kaya pamilong ko ng turbo ni nga kong banag, para budak ko daw ng iyang armas ni Puigo, yung center stand ba? Kaya kanima ko lang akong bahan naman ko, nang hiling ganun siya mga style-style. Mutong ipainon ako siya turbo pagkabot sa balay, huwag inani mga panghitabo.

0: Jules. Imnasa ni oh.
1: Unsa man may dalang
0: vitamins ni?
1: Unsa vitamins?
0: Vitamins ko gi turbo ni gi kanis kong mga kumari mo pud lang ginainom sa bana ka para kanang di kapuyon ba. Ay ka bala kani kay amni side effect.
1: Bot pasabot kanang pamabaskog des lawas.
0: Oh, ana pamabaskog man ni.
1: Ya gi baskog naman ni ako ha. Hindi naman na lang muna kayo kumain.
0: Sige na.
1: Uy. Masa mo nang vitamins ka naman nakabutan sa kuhan lagi nga turbo.
0: Turbo na siya. Imna na lang yun.
1: Kahiring na ko sa iyong tuyo ni mo, Jassy.
0: Ikaw na, nabahin na ko na sige kuhan kuhan ko.
1: Ikaw, katol na mo nang imuha siguro.
0: Hindi mo naman ibatis. Ino
1: muna ko na, ino muna ko.
0: Imna ha. Sa'yo pa minaw ni mo?
1: Nanimbahot ako ang balahibo?
0: Mo ba?
1: Uy. Nigahi ang ako.
0: Kini.
1: Mura jug, palitos posporo. Jassy. Ngayon akong pamati dahil.
0: Tama na natin kwarto.
1: Imuha na po siguro kung ano. Ba't di ba ko kabalibad kay... Lami mong kayo dahil. Lami kayo.
0: Ako bugani. Tari na ba?
1: Niluta di anito.
0: Atinawa sa kong kalipay nga ka lang tinuta na nga kalipay. Uy, dali na nga kanapiki nga kalipay. Uy.
1: Ay, buot di mong magkatilaw o ganang... Di unay nga kalipay.
0: Gani.
1: O ba ko masayop dahil Jassy?
0: Aga
1: Eh, may pagka-platap ka, may. Hindi kong saman. Ay, napag-istorya niya. Ako na kang lusak-lusakon.
0: Agay.
1: Kita ka?
0: Saman niyo, eh.
1: Grabe ka, gahi.
0: Dere naman niyo, tama. Gahi to, pero...
1: Ginoo.
0: Saman niyo, raman niyo, kulikot, oy.
1: At least gahi kayo, oh. Pwede iligwat anang muna niya, gabara.
0: Gamay kayo, oy. Nausagun ka.
1: Jassy.
0: Hindi na kayo. Kaway lami, muna yung darmawaan, eh.
1: Jassy, kay... Usa og kumani nakainom na bi kog turbo ako na lang kog kalingon.

0: bisa.
1: Nah, lagu cukup mau ngamari kok.
0: Nah, cuman yang terbawa dari mana?
2: Pero at least ni Juan Maring ang lahat kayong iyaha Maring.
0: Ha? Ano man Maring? Mas taas pa ang buhok kaysa yung tapirin yun?
1: Mas sakit pa yung kayo Maring. Katul kayo kayo. Ang iyang buhok Maring. Yan na pagkita ng jelo niya. Iyang ipa. Lima ka tuhog ba?
0: What? Ano yung ita Maring?
1: Di kita gisa kung bunabuna lagi mga Maring. Pati lagi katula lagi. Oy!
2: Ang ano man na imong ka. Kuan na imong ka na Maring.
1: Taas mo yung kayo.
2: Kung wala pa di mo na. Sabong ita Maring. Una mo larga ka. Ikapay man na. Wala naman ay kapa kani Anto di ay ginargo na ikag sabong
1: to mo ko gahi gini nung ginagatun mo Maring pero huy ginoo ko Maring mo urag kulikot mga sus ginoo ko Maring
0: grabe
1: mo yun
0: nga makamot mo Maring
1: dito sa langit-langit oy
0: oy wang kamot sa gawaan niya ay
1: lagot lang ikaw kayo
0: pero ang katong buhok Maring nabot Maring
1: nabot oy oy oy Maring nabot nabot yung mahala Maring
3: oy
2: ay ba na ni banan mo, banan mo ni Maring, ako ang Maring.
0: Kawin naman ang Maring.
3: Oy, well, Wilma.
0: Ay, Maring, gwapo mo lagi ka banan Maring.
3: Ah, Elvis, idol pero Elvis Presley na yan.
0: Ang isip pamatod, idol si Elvis.
3: Kaya kong hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko, akir ko baby, ihatag ko
0: guliti. Hindi, Maring.
3: Punya, iwan.

0: कौन सा? वो सर बोलते बड़े तनाव का
1: Ako lang ito siyang albularyo, mga maring. Diyatul ko sa albularyo, mga maring, niya, naaman doon ang albularyo nga si Diosidoy. Muto kong ginala dito sa iyahang balay o ginani mga pangitabo.

0: derita kay
1: isa mo
0: derita dalat kay ila tiyo si doy may nalang ni pa bisaya ta kay man lang masig bin dako ni imong taba di doy oy kada ba kalipay at tanan ning kalaki ha
2: Jasim ulo mo ta ni mo kalaki oy gidala mo kuni mo ni asa dapit ni sa kapalong
0: derita sa kapalong oh dere
2: asa may tambalan dere
0: tiyo si doy
3: yes
0: tiyo si doy kanang ay, danunta na ko ni akong kwan makay, gamitin kamaya ni, patambalan ako si Ma, pati kadilaging

0: Oh, kembali tempat tidur ni aku dengan Bana, oi.
1: Kiri mong Bana, kiri.
0: Ah.
1: Pahilama ko na ko si mong pulso do.
2: Naratiyo, oh.
1: Kamay gitod.
0: Nakamay kayo, Chono?
1: Pero doon naman tayo mga...
0: Remedial, eh?
1: Mga remedial, eh.
0: Ah.
1: Ah, papangitaan na ito ni Pagi. Kaya huwag bang...
0: Sigurado dyan ka. Kalilang kibabayan mo dyan dakwa ni kaning. Sigurado dyan eh. Biktibo kini mo pagpanambal nga pagpadakog taba dito. Kaya mo, ang ako nabalan rin mo. Kalarabag yung kwara. Buyag-buyag ka na pagkinay mo ha.
1: Sukal pa di kada si Tinta kong nagpanambal. Wapay paltos. Kasagaran akong itambalan ng lipay. Tungod kay... Tim ka sa down, tim ko sa buka.
0: Sige. Larga ko. Sugda na to.
1: Mangisa ko, mangisa.
0: Sige. Papunta na may dri, ha?
2: Sure ka nga. Justin, yun sa mga taong ka, eh.
0: Sige, kaya kita dito. Matos ako sa gawas, kaya naku, naibili lang akong kumpit. Naibili lang akong pitaka dito, kanilang. Asa mo to akong pitaka, eh?
2: Hindi mo baka ni si Tisi. Ako kunong liliyon dari sa...
0: Uy! Kamay mabalik na ba dito yun yung tiguangan ni? Sabi ko pa ko ano nga gamay man ni kay binuang ni Stere Bagi sa kapatak ko sa yano. Balik ko sa... Yelios!
2: Ma'am.
0: Pasita.
3: Pasi mo. Magpatamba mo nagkati yung sinoy.
0: Discussi. Discussi na, Cho.
2: Tiyo, mapasi na
0: namin, Cho. Discussi mo, Cho.
1: Oy.
0: Discussi mo.
1: Kim ka, simbong ka.

ko problema karon ma. Disipat mi oi kay bas na. Nagduda naman ni Noel may nga Diyos. Sige, pati nakita na ko, pati mga gamaya na gininol. Mura na hinukalunggo ang iyan tabadido eh. Saan magpanakuha ni nga ang tabadido sa kumbana nga si Julius nga ang iyang tabadido eh nga pati po rin gamaya po. Kamu mga maringo sa mayo masulti. Ani kay giglan ako nga pagkagisa na ko iyang bisag pagkagisa lang sa iyang kuan. Iyang balahibos yung tabadido. Di gusya kay ang gusto kay ipaplata pagkagay doon. Ipahighlights pa niya. Niyato pagin siya sa barbershop, ako rin naulaw ba kay niyato pagin siya dito kay ipa-undercut ko nun niya daw. Ipa-sibin-sibin, mga inana ba? Pero rin aning-aning niya akong bana, oy. Tabaki ko ninyo mga maringbe kay ako galibong na dyan ko ano kay wala dyan ko nalipay na yung sitwasyon ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinin na lang kutob. Jassy.

0: Kasi hapit na.
1: Hapit na. Kasi laruan lang hapit na.
2: Hapit, malugwa.
1: Makuratan man talang yung kahit rin hapit na. Uy! Alas sige!
0: Kaya Marie, malik ta alas 11:41 na ng atong oras. Sa mati hapon, ikaw sa pinakangilingig na si Bian sa Dibok Isla sa Mindanao.
1: Yes!
0: XFM!
1: Exciting!
0: Siyempre mga Marie, ito ang gitagang pagtagad ko ron. Ang kaagi, ano yun sa ta, nato ka Little Sandor mga Marie, ha? Si nagtakuban sa pangalan nga Jassy.
1: Si dito si Jassy Lango, no? Dito ba?
0: Ambon?
1: Dito siguro.
2: Palihan ko pislit ng live siguro.
0: Yan problema, nakapunting sa yung bana lagi nga gamay, lagi kay Iya daw. Ano naman?
1: Dito yung gagmay, dito po yung dagko.
0: Babay, Sir Gab.
1: Aban. Ulit na rin si Sir Gab niya, ay? Ayaw niyo kay Gisi, oy.
2: Limpihin sa daan ng sagbot, Sir Gab.
1: Chukubangbang din siya, chukubangbang din ni Ron.
0: Ayaw niyo katangi, kaya dibena siya mabaliban.
1: Gani.
2: Kaya po ka kayo niya. Boss upper ba kayo na siya?
1: Hala, oy.
2: Ay! Makumungan sa di, ay.
1: Sige.
0: Makagi karo ni Kuan, eh. Nandudog yung mga ano, kay sabot sa inyo, ha, kay ang inyong mga laki, kay mga uki mga kahapon.
1: Chokes naman, oy. Dapat naman na, dipindi. Maguna siya sa tao, good.
0: Gani.
2: Anak, kaya si Wilma o si Koma, si sister.
0: Pagkatan sa si Wilma daw.
2: Ang ilahang mga kubay kay puro sa muka. Sa muka ninyo, oy.
1: Ay, si Mitch Yorong. Kapunta na si Mitch Yorong o nga nag-experience ba si siyang bana? Ano, maragisigot?
0: Marami sakay lahang mga libido.
1: Libido.
2: Mayong puntang mga guwapa minom itiray sa Mati City sa Barangay Central.
0: Hoy, good morning sa mga taga Central, Mati.
1: Hello.
2: Mayong pagpaminom kanimo na GR, ha? GR in ang Bugan.
0: Ito ang kaubanan niya nga pinaka naghang pwersa sa Tibok XFM, duhara ka buok si atulo rin sila.
1: Kinsa
2: si Apple siguro si Pikong kasi si, manggood na si Pikong.
0: Si Inday Tato, si
1: Gintasya, si Bipo.
0: Si Bipo.
2: Oy, hala, Larsan yun is watching.
0: Mao ba?
2: Watching na siya.
0: Hi, good morning, Sir Lar.
2: Hi.
0: Advance happy birthday, Sir Lar.
2: Happy birthday sa tuwang kuwan ngayon,
0: advance
2: sa tuwang amigo nga si paring Lar. Happy birthday. Kailan na? Happy birthday!
1: Alam mo si...
2: Pero nakaedad niya, Maring.
1: Ato lang sayro nung atong...
0: Ato lang kuwan.
1: Masayro na rosun si Mana.
0: Ato nang i-covered.
1: Yan birthday.
0: I-covered sa to. I-covered sa to, mga Maring.
2: Dato
0: ba? Kantos.
1: Uy! Alam mo si... Mitch Yorong. Kasi si... wala na uga ang imuhang... ako uga kay ko, Mitch Yorong.
0: Gusto ba ka nga magsabaw ta?
1: Gusto ka magsabaw, Miss Yorong?
0: Miss Yorong kay, kuhaw pa rin sa kuan.
1: It's late sa tuang duck siguro. Ano yung tabliya, matunaw dahil yun. Iniga, isa ka ana lang, oh.
0: Ulo,
1: ana.
0: Murag pusti sa DLPC.
2: Doon ka may pahing na Maring. Ayun, depende pa na sa size.
0: Shout out, mga Maring. Hello, Ma'am Krinky Hada, hello.
1: Aba, kasama po niya siya.
0: Sipa ka na siya.
2: Alam ko si Wilma, bakit OMG. Mga managyatag sa Ginoo.
1: Aba.
0: Sa lapit na ng usbon, Maring.
2: Oo, bahala na sila, eh.
0: Sa lahat ng usbon,
2: Maring. Bahala na ng mga lakihan na.
1: Oo.
0: Kung sa ihatag, Mamuel, mamuragid na siya, no?
2: Tinoo.
0: Matod-idag ko na, Mamuel, mabi.

0: di na naman nilma.
1: O sa mga kuna maring mas taas pa mang buhok kasi yung tabadido oh. Yan. At least na i-cover ang yung tabadido.
0: Dipinsa matod pa yes. Sa dipinsa ni sa abog na.
1: Sa abog. Bani,
2: alam na sa mga kuan ba?
1: Basi na sa sinusitis ng karang tabadido. Ano kung abog?
2: Mitsuro? Ha, ha, ha. Sige, sa katawa. Oh, sige, magdawad ko na katag-caller, be.
0: Be, be, be.
1: Ah, sige.
2: Okay. Ato ang hotline number, mga maring, 0966.
1: 0966 306 95 69.
2: So ato ang caller, ato ang ibutang sa mayang pagabutang. Abdi na ato ang linya. Ayo, pwede ako mabredi.
1: Abre na.
0: Sige, abre na, abre na.
2: Minsan mga gusto manawag niya. Pwede po sa, at least lang pwede manawag sa messenger kahit wa man tayo messenger.
1: I-comment na lang nila, huwag naman sila dari. Comment mo mga maring.
2: Oh, di
1: ako sa may istorya ninyo kasabana ni Wilma.
2: Mama.
1: Ay, ni Kuan, eh.
2: Ni
1: Jassy.
0: Ni Jassy.
2: Speaking of Jassy, asa lang ka sa Jassy ron, no? Sabro ba si Jassy?
1: Ito, inyulit sila sa Cebu.
2: Inyulit sa Cebu.
1: Oh, nakita na ko nag-drive ang multi-cab.
2: Hindi ka na-discourage siguro siya. Wala man siya kitag-paris dila sa tago mo, eh.
1: Oo, oh, naman siya nakita, pero kuan po di ay Uyutar po.
2: Uyutar shop?
1: Oo. Oh,
2: OMG,
1: magamay man o madako, bahala na sila. Uy, kabalo man na sila nga bae nga. Mauman ang ilang binuhi. Sa mukha na, uy, kalami. Uy!
0: Ay! Aba!
1: Ano din na di ay Wilma? Sa mukha na, uy, pero kalami.
2: Bisan ganit sa kuan marino, kanang mabuhi ka o kanang hayop, sa puton ka o imong hayop, madugay mo dako.
1: Grabe lamon marino.
0: Grabe, uy! Nawa, sa pusa pa po na po.
1: Grabe, doon siya tulon man marino.
2: Nakapisa na baka?
0: Wamay sa pusa.
1: Grabe, diretso. Nawa ko chara. Di apil og tulon.
2: Sorry, Sir Ken. Ha?
3: Request na may ako.
2: Request ka? Isang way ng mutana?
3: Ayaw naman.
0: Dahil lang yung kamari.
1: Maninood ka man, maninood lagi ka man.
0: Gusto ko siya, gusto ko
2: siya. Sir Ken.
0: Gusto ko siya ba?
2: Mga marin, si Sir Ken, gusto mo tilaw sa kuha. O niya, nagunoy kayo, nagprograma pa ta.
3: Ayaw naman.
0: Si Boy Doom. Ala, sige.
2: Ay, sabay na dyan eh.
0: Aba, where's the son, Maring Erika? Aba, ayun si Mitsurong. Gusto ko na si Mitsurong ha. Sabi na mga

0: katong premium kay pilit.
1: Pilit kayo.
2: Ang binuhi ni Jack ako putlon. Ha ha ha. Inga si Wilma Waki na ba?
0: Nabunta kang Jack ha. Masuko si Rosa na.
2: Mamutol na kag binuhi ha. Ayaw pag ana Wilma ka. Dibiya ka pa ana.
1: Baba. Hoy Wilma, ikaw ay pag-inana ka. Okay. Ingon si Maring-iring ka. Di bagay down na. Ano ka na ba?
0: Pa-shout out mga marin si Krinky Hadan eh. Hoy.
2: Hi. Good morning mga maring. Krinky Hada. Asa ka nila kuwan si Krinky Hada?
0: Bura na agihan mo din mo maring.
2: Kuwan sa Amerigan ako. Jamaican ako na si maring.
0: Jamaican mo ni?
2: Oo, kuwan na siya ka ng...
0: Iyan talaga parang lar maring. May nalang makatila po si maring.
2: Ah, si parang lar. Kaya nakuha naman sa ni maring ganggang.
1: Inam-dam.
0: Sorry, Maring.
1: Ano ba si... Medyoro, pamatuloy daw, Maring. Medyoro ko sa mga, pamatuloy na ni Maring Erika.
2: Ayaw ko pag-anam.
1: Basiga na.
2: Medyoro, kaya basig takigan ka.
1: Kung si takigan niya ka, Medyoro. Ay, naku
2: ah. Ay, isa pa yun. Well, Ma Joaquin, laina ni mo, Erika. Kasi lain.
1: Kasi lain. Lami siguro.
2: Lami.
0: Ay, kini kay Makwan.
1: Kini kay Manokol. Kini kay Manokol.
2: Masokol lang kini si Milwan Joaquin.
1: Diri na yung kama tapos na Wilma Joaquin.
0: Joaquin.
2: Na. Wala isog na color mo tawag sa tua.
1: Wala isog, Sol. Ato na nga, painala na siguro na doon eh.
0: Abonali, Master.
1: Oo. Masama na, pamatunan malal ni Maingon si Kwan. Si Mitch Yorong. Pamayin na si... O sa may mga masulti ni Mitch Yorong.
2: Sa imang... Kwan Mitch Yorong. Ayaw pag ano ka, basig. Basig ka nga kung ikadlo ka.
1: Kasi manukab niya kakaslo, malas dos kan laon.
2: Ang ikahalo ka na ako, Mitch Yorong. Kaya ka ng pas mo, ribes kusog.
1: Oo, gana.
2: Ugso ka kalibang.
1: Sige.
0: Kasintabi sa nang naon, no?
1: Ala. Kamu ha, mutila gini ay mo.
2: Yo,
1: sa itong mga viewers nga naanaman na iyahang kargada niya iyang taba ni Doy, so wala na kayo mabuhat ana ang imong mabuhat to pag matulog na siya kuha ka grass cutter
2: sama man
1: o diba blowtorch
2: putlon na rin
1: ispana blowtorch din ang iyang kuha na kayo isa na naka black ana magalang isa na naka pa kuha na yung
0: mabalag kanding
1: ana na lang yan kaya para at least makita ni mo ang unsa imong problema
2: kaya
1: duha yung problema eh.
0: Gamitik
1: pa. Ay wala, way kagis-kagis.
0: Ano sa kanang kwan ganay kadto kinaraan ganay mo gupit. Sa tawag ka to
1: tong ano? Labaha.
0: Labaha.
1: Oh, kanang labaha. Ay, kadto na may labaha sa kong laway labaha ni Tio Sidoy. Kadto lang gamita pero umulis sa kay murag ni action tong taya.
0: Ay, bakos na nga maring, bakos nga panit.
1: Bakos nga panit. Mamana siya.
2: Kanang panit sa sikon.
0: Ayak na, murang man na sa kanang iskruto mo kuna.
1: Ayaw na panit sa sikon kay murag itmigim.
0: Ayaw na maring.
1: So ano lang no, ayaw lang kayo kakuan na, ayaw lang ka balakan na, o niya, kagisi na siya, may bunya pa kuman, e mo nang mag-post ka diya ka, paskili na yung anay na inanang tao diya sa inyo, balay, baka sama sa kong ingon, basing mahimo na ka tourist destination na inyong balay. Ha? Kaya na tao diya nga gamay kay taba dito, yun na mura kata, maaalaan, nag-diwindi, no?
0: Pag-diwindi gila siya, Marie?
1: Diwindi na.
0: So, basta ko ba ang wet tower na?
1: Uy, dako ba itong wet flower?
2: Dako daw ang diwindi, uy.
0: Dako ba ang wet flower?
1: Dako ba ang wet flower, ano, uy?
2: Dako daw ang, kana mga diwindi, dako na tabadidoy.
1: Ano man?
2: Kay mga ginadumot na sila sa mga engkanto kay...
1: Kay isa?
2: Na mga engkanto nga, gi-jur-jur-jur sa ka ng diwindi. Kasagit, uy.
1: Sa engkanto?
2: Apo.
1: Okay, so, ano, always remember, follow your heart and follow your dreams.
2: Salamat kayo mga marihantong Lunes po. Kita magkaubang dali sa pinakasadyang asabiyan sa Tibuo, Kaisla, sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes!

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santo Blasco!
4: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapiktibo.
5: Lakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sa lagi ka ba't yan si Mukuna ni Mubana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah. Ang ikaduhan ni Mubana, usig ka ba't yan?
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magig ka ba't yan ato?
7: Mau-mao pod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa mang pagig ka ba't yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
1: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
1: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
1: Attorney Man Scarpio kinumestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Palitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
1: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sa ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga liang siya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga Gibbs, hulugan na nga, installment na nga, 2 Gibbs, hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss under this administration.
1: San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Free Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Cainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po ng tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano bang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Kainglit, mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal ng dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employers sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
1: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin

0: panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung maisa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Manacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggurita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagkapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ang kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa Pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
2: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: ng Transportation Office o LTO na pasamata lang hindi nakukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: FM News Nationwide.
0: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court, at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala o manong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio ng reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang War on Drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
5: On that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
0: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa kadagatang sakop ng Palawan. Natropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang ng sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara ring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Samantala, matinding pag-ulan nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ng daan-daang residente at bahero ang matinding buhos ng ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamaluba ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Lapa-Luma Subdivision kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Ngayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basac Pardo, Kinasang'an, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Culon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos kung saan gumuo ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualties residente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse yan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya mga sospek, habang pinaghahanap pa rin ang iba pang

0: mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAET batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y isinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupakang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahin nalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Ginoon din na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ito si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
2: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y halaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod hon. Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM.
3: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabinaon
4: sa mga susunod na araw.
1: Samantala, nahantili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
4: Pinapayuhan ang pag-asa ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
1: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni US President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na patutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress

0: TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nag-aayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023 at hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Sasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa bawat kapsula. Babalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ang kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez. Matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda sa ilalim din ng men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide. Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday, mga gilip po namin mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sekreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Doc Ron, nandyan sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, nandyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, at syempre ang ating partner, si Doc Misael. Ako po si Doc Algy, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At syempre pa, sabayan po tayong napapanood sa atin pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, syempre. At sa lahat na ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila. Yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila? Kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, malamang maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha. Sabi nga ni partner Ray Sibayan hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. Ha? At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo ho sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Magtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? Iba kasi may Santone lang, sinasabi na ito yung pinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po na ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Ayan, welcome ho. Ah, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pumpalatuntunan. Siyempre, pwede rin humabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Ah, may makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda hong programa niyan. Kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede nyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron ding acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung ating terahertz. Yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain, ganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz natin, yung ating pong tinatawag natin itong nachotrad therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo mga ka-wellness na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842 4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo.

0: del Norte. Juanito Wagan, 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasarap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman po noon na hindi pa ako uminom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa, The Secret of Health. Ang programa pong ito, handog po sa atin ng Santon Plus Gold. Ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Siyempre, punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasang kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa binipisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha. Patutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po, isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga, ito yung pinakang, kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba?

can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah, so yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating kalus na ating katawan laban dito sa mga common threats sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundod, kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Okay, as a whole. So ito namang ating immune system, meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Itong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga, pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga, itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi siyempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganism. So yan nagiging barrier. Ano? At nandyan din yung ating pong mucous membranes, na kung saan tinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalanggap tayo ng mga alikabok at iba pa, no? So, yan yung mga first line of defense natin. And defenses, katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, itong mga to ang kasama sa ating innate immunity, ha? Pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, na re-recognize ng ating immune system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda, meron din tayong exposure sa mga mikrobyo na yan. Diba? May mga nakikita kayo. Yung iba, mabilis magkasakit. Especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin i-expose sa paglalaro sa labas. Diba? Ang bilis sila magkasakit, pero makikita mo, pumunta ka dyan sa party ng ano, na mga areas na medyo crowded, makikita mo yung mga bata, naglalaro sa kalye, minsan ang dungis-dungis pa, pero hindi nagkakasakit basta-basta because their body learn to defend itself against any threat using its adaptive immunity. Kumbaga, ito meron siyang specific skill to memorize and to recognize yung mga nakakalaban niya sa ating kalusugan o sa ating katawan. Yeah, so para sa future, pag nakita niya ulit yun na pumasok sa katawan, mas madali niya lalabanan. Nangyayari yan, especially do sa daily ano natin, daily activity natin which we are exposed, hindi natin namamalayan that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yon. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against a specific microorganism like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Na maliliit pa tayo, yung mga vaccine dinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinawaan na talaga tayo ng totoong virus. O yun yung principles actually ng vaccination. Okay? O ganun din yung mga anti-tetanus. Ganun din yun. So the body can make adaptive immunity. So ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawa niya ito ng specific na panlaban. Yan. So may mga function ng immune system na kailangan niyong malaman para maintindihan niyo how the body works, di ba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ano? So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya

0: ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin, ano? So kung kinakailangan niya ng mag-ano ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, ano siya eh, overall controller ng balance, especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Oh, yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. Oh, yung mga lymph nodes natin, merong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung sumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na mayroong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag meron kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niya i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, meron mga foot soldier, may mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell, na ito ay parte ng ating innate immune system, na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nire-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, uy, itong cell ba na to healthy? Pag nakita niya na isang cell ay nag-mutate at nag-form into a rogue cell, parang rebelde, na cell that can cause harm in the body, especially cancer cell, aatakihin niya yon. Kasi ang mga tinatarget nitong immune system, hinahanap niya yung tinatawag na particular na self markers. Pag nakita niya yung self marker, ay okay ito, hindi ito pwedeng atakihin, ano? Okay? Pero, in case of NK cell, pag nakita niya na isang cell ng katawan natin ay merong growth, merong mutation that possibly cancer, aatakihin niya yon. So that's the ability of our immune system. Kaya nga, isa sa dahilan daw ng pagkakaroon ng cancer, unang-una sa lahat, is pagiging mahina ng depensa ng katawan natin. Kung bang nalulusutan sila, mga ka-wellness, di ba? So, ang ating immune system din is tumutulong sa pag-identify at pagtatanggal ng mga damaged cells sa ating katawan, so the body can ensure na magkakaroon ng mas agarang cell repair at pagtatanggal ng mga unhealthy cells that causes harm in our body. So, pag malakas ang immune system natin, malakas din yung work ng katawan to replace, to restore cells that are damaged and also dead. Isa pang very unusual function ng ating immune system is tumutulong ito sa process of absorption, especially nutritional absorption, na kinakailangan, especially sa ating tiyan, napaka-importante ng balanse ng gut flora na tinatawag. Meron tayong dalawang klase ng bacteria sa tiyan. One is anaerobic bacteria or bad bacteria, and one is yung mga bacteria na tinatawag na probiotics or good bacteria, I mean. Okay? Ito mga good bacteria na to ang tumutulong upang balansehin yung ecosystem sa ating pong tiyan. So, pag maganda yung ecosystem sa ating tiyan ng mga bacteria na good, hindi magkakaproblema kadalasan ng ating absorption of nutrients. Yan. Pero kung may problema yung gut flora natin, isa sa magiging problema nyo, hindi kayo natutunawan, laging may stomach problem, di ba? Yun ang isa sa nagagawa ng ating immune system to partner with our microbiota, okay? Yung ating mga good bacteria in our gut. And also, sa brain function modulation, malaki din ang papel ng immune system natin. O, kaya nga, kapag ikaw ay merong, kumbaga, tawag dito, malungkot ka, ikaw may problema sa stress, di ba? May problema sa tulog, ito rin ay may kinalaman sa kalagayan ng ating immune system. Kaya di ba kapag meron kang infection, pag meron kang isang problema sa katawan that involves the immune system, hindi ka rin magkakaroon ng relaxation. Hindi maganda yung pagtulog mo, okay? And other functions of the body, especially in their function natin. Kaya pag malakas ang immune system natin, ang laking tulong nito sa behavior ng ating brain function. And also, yung protection ng ating katawan against sa hypersensitivity. Kasi alam nyo yung mga nagkaka-allergy. Ang nangyayari kasi dyan, yung pag marami tayong allergen sa ating katawan, okay, na pumasok sa sistema natin, yung isang bagay na hindi naman talaga harmful sa isang tao, sa ibang tao, I mean. Pero pag ito ay na-identify ng ating immune system na wrongly, magkakaroon siya ng tinatawag na hyperreaction that causes the release of histamine. Na yung histamine ang nagiging dahilan kung bakit tayo may allergy response. Ayan, kaya doon sa may mga asthma, may mga allergy, yan ho ay error din sa parte ng ating immune system kapag hindi siya healthy, ano? Kumbaga, it's a mistaken identity na parang tinuring niya na threat yung isang bagay sa pagkain natin na hindi naman talaga totally harmful. Ayan. So, yun yung kagandahan ng ating immune system na dapat balance siya, dapat malakas siya, at hindi lang malakas, dapat matalino siya para ma-identify niya kung ano ang kalaban at ano ang hindi. Ayan. So, lahat ng yan ay parte ng ating innate ability. And yung adaptive immunity naman natin, para mapalakas natin yan, we need to make strong ability ng ating immune system na labanan ng isang klase ng infection so that tatagal sila at matatalo na yung kalaban gaano pa kayo karami at makakagawa sila ng specific antibodies against specific pathogens. Yun. So yun ang ating yun ang ating pag-asa sa buhay. Kapag bumagsak ang immune system function mo, naku, ang laki ho. Nasa mahigit kalahati yung risk of developing deadly diseases. So ang tanong, ano mga karaniwang dahilan na paghina na ating immune system, mga ka-wellness? So yun, lagi nating tinatanong, bakit okay naman ako? Ba't parang sakitin ako ngayong mga panahon? Unang-una, tinuturo pong dahilan ang poor nutrition. Kasi nga, kung kulang ang ating pong pagkain sa mga essential nutrients sa kailangan ng immune system, katulad ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga B vitamins, which is very good for strengthening our immune system, yung mga B vitamins, ano? And also zinc, sa mga mineral, importante yung zinc. Importante din yung selenium, yung iron. And dapat we have enough protein in the body. Okay? Kasi yung protein, ito tumutulong yan to build a strong immune system. Yung build mismo ng ating immune system. Yan. At ito naman binabanggit natin mga nutrients, sila yung mga sustansyang tumutulong para lalo pang patatagin yung individual part ng ating immune defense. Yan. Unang-una ho yun, maraming bumabagsak dyan. Yung poor function ng immune system is because of poor nutrition. So, yung pagkain natin, ng mga pagkain hindi naman masustansya pero depressing to our immune system, unang-una na dyan yung ating mga paboritong matataas ang sugar. Yan ang mga pagkain. Yan, natataka kayo pag kumain kayo ng tsokolate. Nasobrahan kayo ng pagkain na matatamis, aba, mamaya-maya lang, meron na kayong sipon, meron na kayong sore throat, di ba? Because it depresses and makes our immune system weak. So, yung mga opportunistic microorganism na nandyan na sa katawan natin, a-atake yan. So, alam ba natin yon? Anytime, yung mga mikrobiya na yan, nandyan lang yan, nakaabang. Pag humina yung depensa natin, ala, magkakasakit po tayo. Another is yung lack of sleep. Isa sa pinakamabilis magpabagsak ng immune system ay yung kakulangan ng tulog. Because sabi ko kanina, immune system function and sleep is connected to each other. So pag hindi ka natulog ng sapat, the body is under stress and your immune system is under stress too. Kaya humihina po tayo. Okay? Kaya pag matagal ho tayong babad sa stress, yung tinatawag na chronic stress in the body, ay asahan nyo na talagang madalas kayong tatamaan ng sakit na may kinalaman sa immune system. O, ibig sabihin, yung hindi sapat na pagtulog, yun yung mga natutulog lang ng mga 4 na oras, di ba? Natutulog lang ng 2 oras dahil mas inuuna yung kanilang mga trabaho. Ayan, sana umaray na lang yung tatamaan. Sedentary lifestyle, kapag wala tayong activities or anything that makes our body move. Yung mga sedentary lifestyle, kasi alam naman natin yan, pagkakain, higa, ang gumagalaw, daliri natin. Hindi tayo masyadong naglalakad kasi lagi tayo nakasakay sa kotse o sa motorsiklo. Hindi tayo nag-exercise, hindi man lang tayo pinagpapawisan. Yun ho, ang isa sa dahilan kung bakit mabilis tayong nagkakasakit. O yung mga uminom ng alak, naninigarilyo, lahat po na yan. Depressing sa ating immune system. Kumbaga, devastating yung effect niyan sa depensa ng katawan natin. O, yung poor hygiene, di ba? Eh, ibig sabihin, kapag hindi ka malinis sa katawan mo, ah, kahit pa sinabi ko kanina na we need exposure sa mga common contaminants or infectious microorganism so that the immune system can work kumbaga sa immunity natin, adaptive immunity. Pero hindi naman pwedeng hindi ka naliligo at hindi ka malinis sa yung kakain ka, hindi ka nagugas ng kamay, ang dami-dami mong hinawakan, di ba? So we need to do something like basic hygiene na pinag-aaralan sa mga school yan, di ba? Mula pa nung bata tayo. So pag napabayaan po natin yan, pwede tayong magkaroon ng mahinang immune system. May mga sakit din na pwedeng directly tumatama sa ability na ating immune system. Especially yung mga tinatawag na immunodeficiency disorder. May mga genetic condition that can affect our immune system from birth. Di ba? Pero pa mga tao nga na ipinanganak na ang immune system talagang sobrang baba ng kanyang function. Kaya kinakailangan silang i-isolate. Nabalitaan nyo ba yun yung mga ganun mga cases na hindi sila pwedeng ilabas. Nandun lang sa special room na talagang clean room na tinatawag. Kasi madali silang tamaan ng infection because yung immune system nila paralisado or hindi maganda yung function. Marami mga condition like HIV, AIDS, na kung saan ito eh ina-attacking niya. Talagang tinitira niya yung ating pong immune system cells. Okay? That is yung particularly yung CD4 plus T cells na very crucial sa ating immune system function. So pag nagkaroon ka ng HIV, ang uunahin niyang tirahin yung immune system mo. Yun. So pag tinira niya yung immune system mo, madali ka na magka-infection and other condition associated with the function of our immune system. Pwede kang nagkaka-cancer. Yung cancer is also another, katulad for example, ng mga blood cancer, yung mga leukemia, di ba? Pag bumagsak ang katawan mo because of cancer, especially leukemia, o kaya lymphoma, nagkakaroon ng impairment sa production ng normal immune cells. Kasi, associated din sa blood production, yung mga, for example, yung mga bone marrow natin, yung mga lymph natin, pag apektado yan, yung manufacturing facilities ng ating immune system apektado. So, babagsak ngayon yung healthy immune cells sa ating katawan. Another problem is autoimmune disease, na kung saan, kaya nga autoimmune disease, ibig sabihin, ang immune system natin ang may problema. Ang ginagawa niya, kinakalaban niya yung mismong sarili nating katawan instead na ang kalabanin niya lamang ay yung mga kalaban nito. O maraming mga tinatawag na autoimmune diseases katulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis, yung multiple sclerosis, kung saan yung sa rheumatoid arthritis, tinatarget ng immune system natin mismo yung ating kasukasuan. Kaya nangyayari, magalagi yung kasukasuan natin. Sa lupus naman, yung mga major organs, especially kidneys and other organs, inaatake ng immune system. O psoriasis naman, inaatake ng immune system yung pinakang skin natin. Kaya makikita mo, may psoriasis, talagang laging nag-flaking yung kanilang skin. Every now and then, naglalangib-langib. Kasi nga, inaatake ng ating immune system. Yun yung problema, ano? At marami pang ibang chronic diseases katulad ng pagbaba ng function ng kidney, pagkakaroon ng diabetes, paghina ng liver, pagkakaroon ng hypertension can lead to impairment sa ating immune system function. Because pag mabagal lang ang circulation natin, delay ang circulation ng nutrients and oxygen, the immune system is wildly affected. Yan. Marami din medication. Kaya huwag kayong basta inom ng mga medication. Dapat alamin nyo sa doktor nyo kung ito ba, nakakatulong ba ito? Baka ito nakakapagpabagsak ng immune system function. For example, yung mga corticosteroids, di ba? Ginagamit yan sa mga delikadong karamdaman, pero it needs to be prescribed by your doctor. And mga immunosuppressant, alam naman natin, immunosuppressant, ang purpose talaga niyan, i-suppress yung immune system. For example, kapag nagkaroon ng organ transplant, di ba, papainumin ka niyan para hindi i-reject ng immune system mo na mayroong natural na mission na i-target yung mga hindi naman talaga parte ng katawan, eh foreign object talaga pag galing sa ibang tao. Di ba? Eh, tatakihin ng immune system yan. So, yung mga doktor, they develop immunosuppressant para hindi atakihin ng immune system mo yung trinansplant. Yan. Another procedure, yung chemotherapy. Alam naman natin yan that pag nagpakimo ka, kaya nga sinasabi, oy, mag-mask, huwag ka masyadong pupunta sa mga matao, because if you're under chemotherapy, yung iyong immune function is also affected. Yan. Kaya yun yung mga bagay, ha, na nagpapahina ng ating immune system, mga ka-wellness. Now you know na kinakailangan natin itong bigyan ng pansin. Ayan, malnutrition, edad, yan. Ang edad kasi, pag tumatanda ang tao, ganun din yung immune system. Siyempre, tumatanda rin yung immune system natin. Ay medyo hindi kasing tatag ng dati. Kaya nga diba, sa mga panahon na kung saan may mga epidemya, may mga pandemic, ano ang pinoproteksyonan ng government, ng ating health department? Yung mga mostly vulnerable, yung mga matatanda. Yan. Kasi mas mahina ang immune system kapag tayo ay tumatanda. Yan. Okay? So, sa mga buntis, ganun din. Because yung ating immune system ay nag-undergo ng changes during pregnancy to protect both the mother and the developing fetus. Na nagiging dahilan minsan na slightly suppress yung immune response ng nanay. Kumbaga parang doon nakapokus ang karamihan. Ano? Kaya kinakailangan, eh kilala natin, ano ba yung nagpapasaya sa ating immune system at nagpapalakas? At yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. So, ano mga sakit ang kadalasang resulta ng mahinang immune system? Okay. Increase ng opportunistic pathogens. Na lahat na ng mga infectious microorganism, pwede tayong i-target. Kaya yung pagkakaroon lagi ng infection, like yung mga trangkaso, pneumonia, TB, o tuberculosis, fungal infection, even yung fungal infection, yung mga kuko natin, eh lagi na lang patay, hindi na lang mabuhay-buhay sa dami ng mga patay na kuko, eh because inatake ng fungal infection, o candidiasis, cancer, yung mga yan, ang kadahilanan ng overall compromise yung ating immune function. Ngayon, ang tanong, paano natin tututulungan, paano natin ito palalakasin, yan ho ang pag-uusapan ho natin maya-maya lang, mga ka-wellness. Okay, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, text lang po kayo sa ating hotline, ha? 0969-609-6545. Pag-usapan po natin yung mga nagagawa ng mga natural na pamamaraan at lalo na sa Anton Plus Gold para tulungan ang may problema sa immune system. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at yun yung tanong. Paano natin palalakasin ang ating immune system? Parang practical na, no? Yung mga binanggit natin kaninang dahilan ng pagkakaroon ng mahinang immune system, i-reverse lang natin. Okay, nutrition. Ang paborito ng ating immune system is yung mga antioxidants and mga essential micronutrients sa ating pumakinakain. Kaya concentrate more on fruits and vegetables, especially those varieties ng gulay na makulay. Kaya nga, napaka-importante ng mga makukulay na gulay at prutas sa ating immune system kasi merong mga content po ito, tulad ng anthocyanin, na napaka-importante sa ating immune system. Ha? Kaya kain kayo ng mga makukulay na mga gulay at prutas. Katulad ng sili. Alam mo ba na maganda sa immune system ang sili? Yung kamatis. O, yung mga makukulay? Mangustin. O, mga broccoli. O, grapefruit. O, yung suha. Paborito ko yung suha, eh. Yan. At marami pang ibang mga prutas at gulay na napaka-importante para sa pagpapatatag ng ating depensa. O, kumain ng mga pagkaing merong abilidad na mag-suppress ng mga mikrobyo. katulad po ng garlic, na mayroong mga tinatawag na sulfur content that can help the body prevent infection. Kasi pag may mga kinakain tayo na nakaka-control na doon sa mga bacteria, mga viruses, eh hindi na masyadong nahihirapan ang immune system natin. O, di ba? Kumain ng mga protina, pero huwag masyadong sosobra sa protina. O, yung mga kumakain po ng karne, okay lang naman kung hindi masyadong sobra, no? But if you want a better protein alternative, meron tayo niyan as mula sa mga plant sources katulad ng soya. Kaya nga, di ba, meron tayong product more on soybean powder. Asanton Plus Gold. Meron tayong, ang tawag natin doon, spirulina that give us a protein, yung amino acid, di ba? So, mahalaga ang protina sa ating immune system kasi kung tayo ay nangangailangan ng protein para mag-bodybuilding, lumaki yung muscle, same thing with our immune system. Paano siya lalakas at tatatag? Ah, magiging macho o mga maskulado yung immune system natin kung walang protina. So, kailangan po natin yon. Kaya mapapansin ng mga taong hindi nag-take ng protein, okay, yung mababa masyadong protein, mas mahina ang katawan po nila. Okay, kailangan natin ng mga whole grains katulad ng mga high fibrous food, katulad ng mga yung mga whole grain, yung mga unpolished rice, whole wheat bread, whole wheat flour, di ba? Kasi meron siyang content, yung tinatawag na wheat germ and yung bran na nagbibigay ng lakas sa ating depensa. O, kaya yun ang purpose kung bakit sinasabi natin na kumain kayo ng unpolished rice like brown rice, red rice. Eh, yung iba, dok, ang tigas eh. Di ba? Eh, di, kailangan po natin yon para dun sa hindi natin nakukuha sa white rice. Nakukuha natin sa white rice, glucose lang eh, sugar eh. Di ba? Wala nga tong fiber. So, pag meron tayo mga whole grains, malaking, ano po yun, advantage. Ganon din yung mga healthy fats. Kaya nga, lagi natin na-recommend yung, ano, yung, una, Vision X Plus, may healthy fat yan eh. Yung Premium D3, meron din siyang healthy fat because meron siyang BCO. Okay? Meron din siyang mga other oily, yung mga nutrients that is fat soluble, I mean, like vitamin D3, nandun siya sa Premium D3 natin. Yeah, so mga healthy fat ang kailangan ng ating immune system, hindi yung mga taba na halos kinakain natin araw-araw, mga prito natin, eh, hindi po yan maganda sa ating immune system. Alam ba, yung mga avocado, nuts, and seed, may fat yan. Kailangan natin yan. Probiotics, katulad po ng mga alam kong mga probiotics, like yogurt, di ba? Kimchi, ano pa ba mga ano, yung mga buro, di ba? Yan yung mga probiotics na nagbibigay po ng lakas sa ating pong microbiome sa ating bituka. Kumbaga ito ay nagbibigay ng energy and food sa kanila. Ang tawag doon sa pagkain na particularly prebiotic. Prebiotic, maganda yung ano, soya. Okay? Kaya kinakailangan talaga na alam natin yan. Vitamin C, naku, huwag kalimutan. Ang the big C na tinatawag na paborito ng ating depensa, vitamin C. Okay, pag wala kang vitamin C, hindi mo rin magagamit yung calcium masyado. Yung vitamin D is also magiging alanganin if you don't have vitamin C and zinc. Saan ba makukuha ang zinc? Yan, marami yan sa beans, marami yan sa mga root crops, sa animal sources, eh, sa isda, marami din yan. Okay? Pero sa plant, marami. Especially yung mga beans natin, mga nuts natin, marami pong zinc yan. Especially mga buto-butong, ano? Kaya nga diba yung mga may prostate enlargement, pag tiningnan mo yung kanilang katawan, kadalasan kulang sa zinc, kaya nagkakaroon ng enlargement of prostate. So, ang nire-recommend doon, yung mga kalabasa, buto ng pakwan, kasi rich sa zinc yung mga pagkain po niyan. Okay, so exercise, madalas yung gawin yan, matulog na maayos at baguhin ang ating pong lifestyle. May mga taong may likas na kahinaan sa kanilang immune system. Alam nyo, ang Santon Plus Gold, pag pinag-uusapan yung kanyang availability ng mga immune booster sa kanya, talagang marami siyang immune booster, mga ka-wellness. Una, yung Santon mula sa mangosteen, eh napakataas ng kanyang antioxidant capacity, ORAC value niya. Ibig sabihin ng ORAC, oxygen radical absorbance capacity, yung moringa, eh merong mataas din, ano? Tingnan nga natin yung orak value nito mga to. Ang orak ng moringa is 157,618 per 100 grams. Wow, ang taas. Ganon din ang santone. Is mababa lang na konti. Pero pag pinagsama-sama mo yan sa isang kapsula, lalabas na napakataas ng kanyang antioxidant capacity. For example,

0: Kung titingnan mo yung ORAC value ng iba't ibang mga known na source of antioxidant, 44 times na mas mataas sa antioxidant ng pomegranates ang moringa pa lang yan. 22 times na mas mataas sa antioxidants ng cranberry. 20 times na mas mataas ang antioxidant ng malunggay kaysa sa elderberries o blueberries, I mean. 9 times na mas maraming antioxidant ang moringa sa dark chocolate. And 2 times na mas maraming antioxidant compare mo sa acai berry with the same 100 gram value. O diba? So, ibig sabihin, yung moringa pa lang, paldong-paldo ka na sa antioxidant. Yung taas ng kanyang ORAC value. Ayan, eh, isama mo pa yung mga antioxidant din katulad ng xanthones, polysaccharide, flavonoid, polyphenol, terpenes, quercetin, lycopene, at carotenoids na nasa atin pong mga sangkap sa xanthon plus gold. Sa madaling salita, mga ka-wellness, ang dami mong makukuhang antioxidant benefit sa ating xanthon plus gold, which is kailangan ng ating immune system. At marami rin phytochemicals na nandun sa ating pong sangkap na directly na nagpapatatag ng depensa ng katawan natin. Working sa ating pong immune system mismo and also doon sa cellular level para patatagin yung cells. Kasi pag ang cells natin, mga ka-wellness, nanghihina, malaking task yan sa ating immune system. Kasi siya yung nakamonitor eh. Pag may cancer cells, lalabanan niya at itatarget niya, so i-destroy niya, so hindi na ito hahawa pa sa iba. Pag may mga weak and dead cell, tinitira niya rin, kaya may tinatag tayong natural killer cell. Pag na-identify niya yung cell na mahina, i-break niya yon, lalabanan niya yon, hindi lalabanan, i-dissolve niya yon, so the body can have opportunity to grow other healthy cells. Ganon yung ginagawa nating immune system. So malawak yan, hindi lang yung nakagisna natin, immune system lumalaban sa mikrobyo, hindi lang. Napakarami pang iba. Especially dun sa mga eksperto sa immunology. No? So yan ho, ang ating topic about the immune system. At tandaan po natin na gaya ng ibang function ng katawan, napakalaki ho ng silbi kapag malakas ang immune system natin. Kahit pasabihin natin na tayo malakas ang isang bahagi ng katawan, lagi naman tayo nagkaka-infection, mahirap na rin po yun because frequent infection can lead to more serious problem in the body. Kaya tandaan, kumain at uminom ng Xanthon Plus Gold every day. Samahan po yan ng Xanthon Vit C. It's our non-acidic vitamin C and premium D3 para kayo ho ay magkaroon ng mas malakas na immune system. So babalikan po natin yung ating mga katanungan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Pagkape, dapat Xanthon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
2: Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Xanthon

0: Capsule.
1: Herbal Capsule.
0: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inati 3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret. The secret.

0: Pelt. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po mo, Timbang Australia. Sabi niya, share Dan at magandang hapon mga dok at mga katropa. Rogelio Guarin. Ayan, happy viewing po sa inyong lahat mga ka-wellness, ano? At sana ho ay meron tayong natututunan sa ating pong pinag-uusapan, especially bihirang mapag-usapan tong ating immune system, ano? Kung meron po kayong mga katanungan, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Basahin po natin itong text message ng isa nating tagapakinig. Sabi dito, good PM Doc, pwede po bang pagsabay-sabayin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Bit-C? O, salamat po, Kuya Cesar Gonzales po ito ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po. Pwede naman, ano? So, for example, yung ano, yung Premium D3 kasi ay fat soluble. So, madalas yan tinitake with meal. Kasi pag kumakain tayo, meron tayong pagkain na merong oil or merong fat, ano? And also, yung vitamin C is pwede rin kainin kahit na after meal. While yung Santon Plus Gold, before meal, or kung gusto niyo isabay, pwede naman isabay niyo doon sa after meal. Wala masyadong ano, complication. So pwede po siyang pagsabay-sabayin kasi mga pagkain ho yan eh. Ang kaiba lang niya sa regular diet natin, yan ho ay mga functional food. Mga highly concentrated extract na mga sangkap po na nandun sa Santon Plus Gold na magdi-deliver sa atin ng sustansya na hindi na po masyadong complicated pagdating sa panunaw natin. O kaya nakakaangat kapag nagsusuplemento po tayo. Kasi yan ho ang purpose ng supplement, to give us nutrients na commonly nandun sa nutrition gap. Kasi hindi natin nakukuha lahat ng required na nutrients everyday. Dito, hi, musta? Ano gawin ko inumin na gamot ilanpad from Renalin Buhoy? Ayan. So, take po kayo ng ano? Ha? Santon Plus Gold, ilang pad? Depende po sa inyo yun, ano? Kasi ang common po na pag-inom ng Santon Plus Gold, pag mga regular na kayong umiinom, one capsule, two times a day. Pero yung mga first-timer, may mga issue sa kalusugan, pinakamaganda, sundin natin yung one capsule, three times a day before or after meal. Ayan yung pinaka-the best, ano? And pwede nyo rin sabayan ng iba pa natin mga product, ha? Na tinatawag nating Ultimate Trio. May naghahanap ng Ultimate Trio sa butika. Ang Ultimate Trio, yan po yung ating taguri doon sa tatlong kombinasyon. Yung Santon Plus Gold, Santon VC, and Premium D3. Dito, Doc, good afternoon. Nagmi-maintain po ako ng Santon Gold Star 2015 until now. Minsan po, nakakaramdam ako ng mabigat ang binti ko at nawawalan po ng lakas. At ano po ang page nyo para makapalo po ako? Thanks po, si Nerlin po ito ng Puerto Princesa City. God bless po. 2015, wala pa pong Santon Gold dati, Santon Plus pa dati. Ano pa ito? Kumbaga eh, veterano sa ating long time nating consumer. Ito si, ano, si, anong pangalan nga niya? Si Nerlin. Ayan, una yung page natin. Hanapin nyo po. Marami tayong pages eh. Pero yung pinaka-main natin is Yes to Health Inc. Ayan, hanapin nyo. Yes, tapos number 2, tapos Health, Yes to Health Inc. Hanapin nyo po sa Facebook. Meron din tayong Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan po yung mga pages natin. Pero kadalasan po sa live, marinig nyo po sa Yes to Health Inc. O mapapanood po ninyo, ha? Ayan. So, i-follow po nyo yan dahil marami po tayong update dyan. Marami din tayong program na pwede nyo mapanood ng live. Ayan. Kasi maganda po mag-take ka rin ano, ng ating Premium D3. Kasi minsan, yung pamimigat ng binti na nawawalan lakas, ito ho ay may kinalaman, hindi lang sa kalamnan natin. May kinalaman din sa mga nerve. Kasi yung mga pag nawawalan ng lakas, yung ating mga kalamnan, mga binti natin, associated yan sa isang karamdaman. Kaya dapat magpapacheck kayo. Kung madalas na nangyayari yan, pacheck up po kayo. Kasi minsan neurologic yan. Minsan naman yung ating nerve na lumulusot doon sa ating lower extremities, like yung mga binti natin, pwede may compression.

naiipit. Especially doon sa mga nagkaroon ng previous injury, naman napabagsak kayo, napadakdak kayo, kumbaga, yung balakang ninyo. Then after that, nararamdaman nyo na parang nanghihina yung mga binti nyo. Yung iba nga, lumiliit pa yung muscle ng binti. So, then nakikita nila na ang problema, may tinama ang nerve na nakukompress. So, pwedeng gawin dyan, punta kayo sa therapist and while taking the supplement. Kasi yung supplement, malaking bagay to sustain. Na hindi ganoon masyadong tatamaan ng matinding impact yung ating mga kalamnan and magbibigay po ng sustansya sa nerve. Napaka-importante ho ng sensation natin sa isang bahagi ng katawan. Even yung energy production, apektado kapag mahina yung nerve natin. Kaya pansin natin, yung mga may nervous problem, pwede silang madali silang manghina. Ay, mga tal, magkaroon ng mga cramps. So, nangyayari po yan. So, dagdagan nyo yung inyong iniinom, ano? If you can take B vitamins, o kaya naman, dagdagan nyo ng vitamin C at premium D3 yung tinitake nyo supplement mula po sa Yes to Health. Naku, wala na pala tayong oras. Yung mga hindi natin nabasa, anyway, marami ditong bagong dating na mga text message. I-reserve po natin ito para sa susunod nating palatuntunan, ha? So, thank you very much for listening. Bagaman nag-iisa ang iyong lingkod, sana po ay nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan ngayon pong hapon hong ito, mga ka-wellness. At sana ay muling tutukan itong ating palatuntunan. Tomorrow is Saturday, wala ho tayong programa. So, babalik kami sa Linggo. Ang The Secret of Health Nationwide, ibabalik sa Sunday, 11 a.m. hanggang 12 p.m. Yan, muli po ninyong tutukan, mga ka-wellness, sa lahat ng XFM station sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa pangalan ng ating mga partners, Doc Ron, Doc Misael, at ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong nakasama sa ating pong talakayan. Sana ho, magkaroon tayo ng isang mapayapa at maginhawang weekend. Tomorrow is Saturday, pahinga na. Rest day na po, ha? Thank you. God bless. Sana po ay sumainyo ang mabuting kalusugan.

0: balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM. Kakla.

0: M2C Graphics Davao.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Priya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nga yung gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nga

0: product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang.
4: Ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang galang katikati.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.

9:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak ko. thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubanan na ako dinhi. Kaya base magagratratan yung silag ka ng comment section dyan. Sige pangutanag asa na sad ko. Oo, I'm officially resigning as a radio DJ. Not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad yung ko, di pa ko madungog. Di na yung ko madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga itong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga kanyang mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Nauni ang putol sa inong kinatawo. Nga sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X-Rated. X-Rated.

0: Itago din ko sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Aya! Taganaga si Bu. Akong kailangan Ed kay dili managa.
0: Aya!
1: Taga-barili.
0: Taganaga si Bu o 24 anyos na ko, DJ. Kini nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sugilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers. Kada ba si Rima ba, Rima?
3: Hmm? O, magiging ang anga? Si Rima mangkit?
2: Makulagi, Bay.
3: O, ya, Bay.
2: Bay.
3: Sabdi na yun.
2: Ay, ikaw ba? Mabot talaga ng panahon na, Bay. Usap, Bay.
3: Dali, ago na. Unhan ka ganit ka na. Patay ka.
2: Bay. Nindruting salida sa sinino?
4: Uy, Mike, naghiskot ka. Okay ka ayo. Pero, da, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid mong good ko. Kaya wa pa na ako madawat ang alawans ang igipadaan ni Mama.
2: Ay, Nay Maya, ay kabala ka. Ako'y muli brini mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: O, kinsa man ko na masuko, ha?
2: O, sige.

0: Yes! Mawala ni sinugdanan. Salamat kayo. Kaya waday problema. Mauna ni. Mauna ni gayon na. Ni makapanguyam lagi ko niya. Kinahanglan nga magkaibaw sa sakong kibatid. Yes! It's a date!
1: Ayahaya!
0: Bye! Malipay yung giko. Di. Uwi ka po tanga sa kukipati kalipay, bay!
1: Ya. Ha? Ay, kapag biya, ha? Nag-date niyo ba? Birahi na yun! Pakiyabi na yun!
0: Ikaw ba? Hot kay kay? Di, pasaboy. Mas may man ng slowly but surely.
1: Oh!
0: Gusto na ko, bay. Mino, ha? Gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay yun na siya. Basta ako, karo... Happy ko! Yo-ho-ho-ho!
2: Kagkwarta sa?
0: Di sa boy.
2: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot yun ning doon na naitrabaho.
0: Ikaw good.
2: Manang ako, magtarong yun ko sa kong pagtuon. Aron sa ingon, makatrabaho ko. Aron, makagunit ako sa akong hinaguan.
0: Nindot nang imong gisulti.
2: Salamat.
0: Aning kamot lang yun. Aning kamot sa imong pagtuon aron sa ingon. Makahuman ka yun. Bay! Mura yun o galot ako ko sa hagin.
1: Ah! Magkatawa ba lang ko sa kaligo eh?
0: Malipayo lang kayo, bay.
1: Abi mo, malipayo sa kayo alang ni mo.
0: Bay, bay. Kumakaigayo lang ko. Panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuon akong ipati, bay! Usa pa nang imong tuyo na ko, ha? Matuon mo, importante kayo.
2: Kuan, mauwag yun unta ko ini. Pero bahala na. Ako na lang yun yung isulti ni mo.
0: Saan balikin na?
2: Kuan na delay manggod ang pagpada sa kong parents para sa akong tuition fee. Anya, exam na naman ugma. Manggod ko'y pangbayad.
0: Ay, mau ba?
2: Maunang kung naakay pundo. Okay rani mo? Manghuam ko o 5,000?
0: 5,000?
2: Ilisan na kinako na inig-abot sa ipadasa kong parents.
0: Sige. Karon, inigkuli na to sa ato. Pukuha munti ka.
2: Tinood ka. Salamat ka, Ayweda. Lagang kayong salamat.
0: Basta ikaw. Uy, problema, Rima. Wala problema lang ako. Lakas ko ka din ako, mong anytime. Basta doon na lang ko ikatabang okay lang kayo na ako.

0: usa. Wa pa ka bay ring rima?
1: O bay?
0: Nya, ore ka maningil niya.
1: Eh, ningil mawaw ko eh.
0: Na, naunsa.
1: Eh, pero huwag mo ka magdali ko. Time sa kayo kung wapay kwarta ang tao.
0: Mag-usal ko kabuhan gikan sa iyang panghuwam ni mo kwarta. Kanyahantod ka ron. Huwag pag ikabay re. Siya ron naman sa dog. Huwag pa maabot ang kipada sa iyang parents.
1: Ay, paabot lang gugugot. Siko ba? Ang importante nga, nakatabang ko niya. Muna ako, paabot lang gikong.

0: ng rima?
1: Ulit ah. Unahan ko niya.
0: Abili mo no? User man na siya.
1: Ha?
0: Daghan man siya o gigamit na tao.
1: Tepa. Wako makasabot sa'yo mong gisulti.
0: Anak ni. Kanang basta doon na ganiganahan anak niya, iagaday ng huwaman o kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unya o na lang.
1: Lita.
0: Basta di lang kayo sa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. O ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.

0: nagmutuo sa gisulti ni Lalita na ingon ana si Rema. Kay nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Naglapay ang mga adlaw. Ogog, og ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuon gitong gisulti ni Lita, bay. Kay kabugbet din na niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao ng Rema.
2: Ay.
1: Hoy, putla na imong gugma niya.
2: Dili, bay. Dili. Doon kay mahal ko siya.
1: Oh?
2: Love kay na ko siya. Mung hindi ko makakus pagwa sa akong gugma nga to niya, bay. Kung bisag unsa pa na siya.
1: Ed!
2: Mahal ko ikaw.
3: Ed!
2: Kung hinaot nga, imong dawato lang akong gugma.
3: Nakaibaw ko nga. Nakaibaw ka sa akong ipangbuhat. Kaibaw ko nga. Gisultihan ka ni Lita sa tanan. Tud kay naglagot na siya na ako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang yung gisulti ni mo.
2: Oh.
3: Oh! Mugamit kong tao. Magpahimus ko sa'yo kayon. Pero kay pao ka. Diha rakunin mo na konsensya. Huwag ni Bilip.
2: Rima.
3: Tungod kay bisag isultihan ka na ni Lita sa akong pagkaako. Pero wa ka mapalayo na ko. Hinuon. Dili lang kay kausa o kaduha ko ni mo pausla. Dili pa? Huwag maikay ka na ko. Maong nakonsensya ko. Og ining imong gihalad na ko karon nga gugma. Pasaylo ako, Ed. Di ko ka na madawat. Tungod kay may kaikog ko. Ana na siguro ko mo desisyon kun. Makabayad ako sa akong utang nimo.
2: Rima.
3: Sorry ka ayo. Hatagi una ko kay kayo nga makabag-o og makabayad ni mo. Og unya na ta magsulti bahin sa imong gipati nga rin ako.
2: Rima.
1: O sa akong gisulti ni mo, di ba? Tinuol din yung gisulti ni Lita. Puang ano? Maggambit.
2: Mahal ako siya, bay.
1: Unsa?
2: Huwag ko mong binuang. Mahal na ko siya.
1: Hoy, naunsa ka man, oy. Bisa kay bao ka na ngayon anak siya. Pero, upadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
2: Abos na, bay. Huwag makapausap sa akong gibati niya. Unsa? Manglakaw ta?
3: Oo, manglakaw ta.
2: Asa man ta?
3: Basta, kay manglakaw ta. Pag-ilis.
2: Rima, yan ang niyang ka din eh. Rima? Rima, yan ang nag-ubo ka sa iyong sinina, ha?
3: Huwag ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang ni mo. Huwag kay huwag man ko'y kabayad. Maong ang kunang akong lawas.
2: Oh.
3: Mauna akong ibayad sa utang ni mo.

0: rin na hitabo ninyo? Ha? Nakuha gini mo siya?
1: Ulag yun, bay?
0: Unya! Virgin pa, ha?
1: Dili na. Pero wala na ko panumbali nga, bay. Mahal ko si Rima.
0: Unsa?

0: Kloso ba'y? Wa na si Rima?
1: Oo ba'y? May pauli na Kloso Rima sa ila? Wa na siya?
0: Usa? Dili di mahimo. Mahal ko siya ba'y? Mahal ko kayo siya. Huwag dili ko niya mahimong biyaan.

Mura kog mabuang sa paglakaw ni Reba. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero kapangutana nga nasa kong huna-huna. Kung sa may angay na akong buhaton, iwa na ko'y ganang mukaon, DJ. Kuy. Oo, oh, gina akong giingon lagi. Samsukta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inani, eh, motokara kong high blood, eh, munang mainan ko ninyo ng mga sabak, eh, mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako, o, nagkagot ako ng ipon, Ed. Edsel, ay Ed lang di ay. Uri. Hindi sa kong istorya, kaya napamantay mga, kuwain, napamantay mga listener. Ay! Ako, giingon nga, tarungon ang mga

Desisyon. Angay ba nga apaso na ko si Rema kung asa man siya ayaw na intawon idsil? Ayaw. Masa may angin akong buhato, naro malimtan ko siya. Lami naman ganing ihik. Hala! Ayaw. Ayaw, cute. Ayaw, Ed. Ed, mag-Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Moron, hunat ko. Gikarab ako naghilak, Ed. Basig makusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung maumang galing. Kung maumang galing, Ed. Kuha ta mga tambag sa ato mga suking tigpaminaw. Gikan, dili lang dinhi sa Visayas. Apan gikan po sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Dala ka naman sa'yo. Pero tayong mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song, Kahil na Langit.

0: Ricky, kahal na lang eh. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto mo nambag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Just give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line, 0928-5508-727. And yes, there is a caller right now. Hello?
1: Yes. Hello.
0: Grabe yung intro. Ayan. Hello po.
1: Yes,
0: hello.
1: Po.
0: Hello and goodbye.
1: Hi din, ang PD. Hello. Is Jersey?
0: Yes.
1: Ang pinto na kayo,
0: ha? I see.
1: Keep up as ang ako. Ibigyan ka ng bed sa talagang yung decision or sa tingali mo kwan. Kung asa man ka o na kung siguro mag-decision naman ka ang tingin ka ng bed.
0: Thank you.
1: Pero ay ko bala ka ni Jersey kayo pabiling ng mga dating kasama ang kasi.
0: Ayan. Thank you kaayo. At ang inyo ako mga new journey in life.
1: Saan ko ni po ni Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
1: Pero sa Davao na siya. Dili siya niya.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tanan ang atong programa. Madungog ninyo ni nga X-rated Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na adunay mga frequency sa XFM.
1: Madungog naman ka na ni DJ Sabrina dati.
0: Kasi Davao man na siya. Yeah, ni mubalik na lang yun siya pagka-DJ kay mubiya man ko. Imbis nag-focus.
1: Mubiya na man ko sa
0: oh, hinaot ko nga sa mubok nga panahon, nalingaw o ambot na lingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuan ning on-air po.
1: Iting lingaw.
0: Pero nato lang ngayon ni kay kabalo ka naghuwat karon si Ed Edsel nga taga Bari ay taga Naga. Taga Naga. Oo, akong amigo nga gusto magpatambag. Hilak-hilak diyan Edsel sa comment section. Dili dai Edsel nga akong amigo dai. Lahi din ning Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. O tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba ini siya nga magtegi naman daw siya. Ed mag-ana Ed ha.
1: Para sa kuha kay Ed mo. Kung yung good, bubun lang good skip man o sin na makalintan ang babae nga Ed mo kumahal o wala kong sa Ed. Sige lang Ed. Dara pa mga babae niya. Di lang mag-aigid si itong iwan. Ito pa na ito ang babae ngayon. Ganda ko po ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Morag si Kuan. Morag wela man to.
1: Tapos lang.
0: Dili, oy, dili Ella, oy. Ano, dili si Ella, oy. Mapatako na gito. Dili si Ella! Si Rema.
1: Oo, oh, Rema.
0: Sing-sing na.
1: Ay mo ha di ha. Move on na yung ito.
0: Move on, aron di matas-on.
1: Okay, aron matatata. Aron dali na ba? Move on lang din. Isa pa di ha eh. Ang kuanda eh. At least, korte, bitari mong bagkid-bagkid at ang higayaw na nga. Asa mong napita at nag-iray.
0: Kapuya sa namon.
1: Mo na nga kuanda eh. Duwa sa kalimut kay
0: sa mukha sa gibagin-bagiran. Di man inana si Ed akong kaila. Kung taga-barili, di man tumubagin-bagin.
1: Pero kaya,
0: tumo na imo nga tanan Marvin.
1: Sige, nahitabo man itong nahitabo.
0: Mao. Dito.
1: Pero, ano, basta ako nang kumahit, Ed. Ano yung pag-ingang nga ng patatay ka, mag-lupos, mag-ikog ka, dili gano'n, hindi makakuha ka, ano. Ikuan lang din ko yung kaugaling niya, mag-ihirap kaya ng butang. Una-una, yung kaugaling yun, hindi ka kaya babae. Kaya yung mag-imahal, nakakailain yun. kung gusto nyo ito, kung higumpaman nyo sila, oh, ano pa dito sila? At ito, kung gusto nyo ito nga, kung love to care kayo siya, ipakita, ipakita dito sila, patuhod mo ka sila, at ito, dito. Ayun, yung nga dito magtaon, mapas mo ka na, mahiktan, makalinahan, di ba? Dili mo na purpose nga ka ng babae nga sa mga tinganaon. Ako, nakapan ko na, di Jersey, pero na-realize ko sa Jersey nga dili ko daan ngayon maging anay ko buwat ka o buwasan sa mga taong paligod. Babae rin na. Babae, pakamat yan. Shit, baby.
0: Thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional naman sa ko, Marvin.
1: Okay lang
0: ako,
1: Bishan.
0: Ikapoy na ako gilak, Marvin. Pulihis ako din, Marvin, B. Pulipi ang ako ang kasakit din, Marvin. Pagibati at yung kasakit, Karol.
1: Ako ba lang ako, Bishan. Imagine na lang ako ang nagtapos sa inyong kalunga.
0: Aha? Sa ano ko pag-imagine?
1: Ako mo ako mo trapo, pabago ko mga tango.
0: Munang iingon nga, asa ang trapo?
1: Ugaw man ang trapo. Hindi man ang trapo na itrapo.
0: Asa ang BB wipe sa bibig ko? Thank you kayo, Marvin Vital. Yes, I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa shout out, Marvin.
1: Nabi, Jerky.
0: Ah, sige ka.
1: Shout out lang ngayon ako si Ben, si Fatma, si Luke G9, huwag si Ken Bernie. Huwag ka na lang, Jerky. Shout out lang ngayon ako. Huwag si Renyel, dahil
0: yeah, si Renyel, kaya nabahaan pa siguro.
1: Wala ito ka pa nyo, kaya natin ko lang tanki ito ka pa sa mga wala ka pa nyo.
0: Thank you kayo, Marvin! Marvin, katropa mo! I think, by the way, Marvin, just to, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness programa. This is a support. Kaniimong papakita o pagtawag na ako kanunay sa programa X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air.
1: Thank you for kayo, guys. Basta, ang pinag-uintayin. Keep up the good work.
0: Thank you. Alright, Marvin, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: another caller, another line. Atiri Pasudlon. Hello, mayong hapon.
1: Ay nga po, DJ.
0: Hello. Goodbye, Miss M. Thank you also for always calling.
1: Nidoyog ang langit sa atong kagulba.
0: Yes, nidoyog jud ang langit. Nidoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma... Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang mga ko ni Hadi lang sa pagkawa at sa paglaong. Parehas ni mo ba? Ay mawa. Naras ni maabot. Mawahan ang uban. Pagpabot ang mga ilaing wabot, di ba, di Jensi?
0: Yes, oo. Dili man na.
1: Parehas na, puro maldita.
0: Parehas ni maldita daw.
1: Kaya na magod ang akong kinayari, Jelty. Ang intro na ko sa uban nga station ko, manawa ko, wana jud ko, nga, anya na sa dang samukan sa kahangin, Ate Miss M, mga ikala.
0: Thank you, Miss M. Nice meeting you on air. And... thank you so much.
1: Aww. I get tired of the frat boys with the bro.
0: Asa na makakainil? Dili Edsel nga taga Barili.
1: Edsel dumagtoy.
0: Edsel dumagtoy. Asa na kainil?

0: Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mo puli anin no mo program. I-play ang kwan ha, ang tugid ni Maria at ang bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige,
1: thank you. Ito, nagkita ko mo, din lang yung kumalapot na di mo.
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya yung pagpanawag diri kanuna sa akong programa ng X-Rated. O labi na sa programa na ako sa Wanted Kilig. Dito nakita na ko yung suporta. And every call counts. Kaya muna nagpakita ngayon yung gisuportaan nga na sa radyo. Thank you, Miss M. Until next time.
1: Bye,
0: Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano mahilakman mo, oy!

0: Anyway, we have another caller. Gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga kusog ay manawag sa kong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag, actually dako kay na kong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madang madungog diri sa kong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Huwag mo po na hinungtan nga nung nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na kinyo kong ina nga salamat sa mga tambag. Abisang otro sa kong tambag-abagan. Mahila manonawag. Hello, another caller. Mayong...
1: Hapon.
0: Kinsa may ni, kaya nasa Picas Linya?
1: Paano ka?
0: Ha?
1: Osaka fan.
0: Osaka fan. Mayong hapon ni mo, pwede ba mahibalan imong pangalan? Murag bag-urat na ka na dungong EJ. Imo yung gitunong nga, pabiya na ko aning programa, ha?
1: Dito, si Pan, ganun mo gitan pa sa Picas Station.
0: Uy, as in, thank you, kaayo. Anyway, so, unsa man ang kuan, o sa may gusto ni mo?
1: Sa wall, it's really hard to see you, naman, doon na kami, nga, nikuhan mo.
0: Kahilak mo sa tanin niyo eh. Uyan ninyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ. Ayaw hilak.
1: Sa imong mga next one.
0: Salamat AJ. Bisag karo pa ako ng kadungog sa imo ha. Salamat. Thank you. Basi ganahan ka mo advice. Ha?
1: Next time na lang, thank you tayo basta amping, importante happy kasi mong mga journey sa life.
0: Sige, thank you EJ! Katropa mo! Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting!
2: Exciting!
3: Ni Baba na
0: pag-uwi. Anyway... Dugay kay kaday. Hindi ka pwede ma-DJ kay pero may kamali. Anyway, nag-goodbye na ko formally. We have another call. Nihilak man si Miss M. Ay mo pang hilak. Uy, nahilak na. Ganyan pa nang hilak. Nakita na ko sila mamils ng hilak. Ano naman?
4: Nahilak sila.
0: Sila well na ng hilak. Strong hand. Actually.
4: You feel nila.
0: Feel yun na mo. Kaya dako kayo ng dako ni part sa among journey. It's getting so young, ain't they? Hello, mayong hapon. Kinsa niya nasa Picas Linya?
1: Hi, DJ. I miss you.
0: Kinsa ni? Oh, Jordan. Thank you, Jordan. Kailan ko kasi Jordan ang sigpadala na ko og hapon. It makes me smile. Salamat po, Jordan. Kaya murang feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan. Ay, si Jordan always present na siya. Sanay siya sa mga nag-support sa kuha since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Ay, thank you. So, nanawag

0: messages. Magsigira ko kilak basta maging an. Agi mahal gito ko niyo.
1: Uy, kitagang yung kag-apple niyo.
0: Salamat kaayo, Jordan. Thank you for sa paghatag o panahon, paghatag o kay ng importansya. Salamat kaayo. Until then, Jordan! Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo o wala ko kay baw kanos ana siya.
2: Okay. Salamat din.
0: Unta na kay mga nakatunan sa ako samtang namina sa akong programa. Sukad pa sa una.
2: Oo, dadalang DJ. May kita mo sambal. Salamat ko mamina.
0: Salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: like to apologize tay sa ako mga naminaw karon no. Kung ibuhat pa sige na ko drink TV nang sa naman taan.
1: Wala na wag silang ko.
0: Yes, hello kay Mikael.
1: Oh,
0: ay kisa. Ay uya na ko istorya kay late ka. Kasi matad-tad ta karon. Shout out the I DJ Miss MJ for Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez, hello po sa inyo hindi sa Red Hot Radio. Hello po sa inyo. Atong caller sa Picas Linya, hello po.
2: Hello, DJ RC. Maayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes,
0: hello. Maayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinaut ko magpabilin niyo yung suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mga ayaw ko sa imong advice para sa ato ang letter sender.
2: Wala ko kaabot, DJ, kay nagkuan mong Google.
0: Ay, sige. Okay. So, unsa man akong mahatag karon nga ipaabot ng mensahe.
2: Ang ipaabot lang ako ng mensahe sa inyo ha, na campaign ka always o thank you kaayo sa tanan na nakauban ka namo isa gula ka namo nakita. Salamat kaayo sa mga kulitan na inyong kinakasi sa amo.
0: Thank you.
2: Ano ang tanak lang o mag-request lang kung kanta para sa inyo ha. Kids are getting so young, ain't they?
0: Correcting all the grammar on the spread. Thank you. Usa man imong request.
2: Farewell.
0: Kisa nagkanta. Ikaw no?
1: Farewell to you, my friend.
0: Farewell sa farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Sige. Kabalo baka nga ka ng kanta ha kay pangpatay. Imo ko gipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala ko gibuhat sukat pa gani ha. Nagsigira jud kog hila. Kay di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine kana gusto ko ana kay last na bitaw ron makita yang na mura sa piso. Ana wala sa piso. Mamuela tan-aw mo sa live si Riniel. Mura sa piso nga gidungoy. Aron makita ka sa ato mga listener for the last time unsay close up ni mo nga feature. Okay, let's play that later ang farewell to you my friend, okay? Thank you kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imong Fatima, okay? Sige po.
2: Tanan o Marvin o kay Dato Candy o

0: ang talalang nga naghilak
1: na. Ala, oy. Di gi pa-pending.
0: Ang oy siya sa imuha. Yung lakaw na daw ka. Si Ate Chris, ang inaw po to karoon.
1: Ano, salamat ka, Ayo. Thank you. Ay, lamog ka ng kaluin ako, oy. Katropa mo.
0: Miss ka na
1: mo, tanan. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ay, naku.
3: Ang hilak ba?
1: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
3: Kagita ka sa comment ni Kwan, Edsel.
1: Hilak si Edsel kayo.
3: Hilak si Edsel.
1: Ano siya, giahak kahilakun ko, bisan sigira ko comment, dili ko katawag kahinay ang signal. Sige lang, okay, sige lang, sige lang, sige lang. Watching from Hapitan, Barili, Cebu, kakusog kaayo nga magpakatawa. Asa na di ay ka DJ Chinita? Nga, umini mo DJ. Mayong hapon DJ. Nito akong luha nagtanaw ni mo. Mao naman ning DJ nga pinangga kana mo sa ako. It makes me smile. Ano naman mo kunyong anak?
4: Ayaw!
1: Anak na ko dito. Ay, anak ko'y ginikanan. Wow, kayo ba? Wala, anak ko'y ginikanan. Hi, nako. Hi, DJ, please. Our new fab DJ for the last time. Of course, for the last time later on. Ito nang i-play, ha? I'll be reading messages para wala yung magkuhan. Kinsay mo puli ni mo, DJ. At tag-tag ninyo si DJ Katropang Sabrina all the way from Davao, XFM Davao. Kasad man sa DJ, wala na yung mga saba. Grabe naman. Hey, sabay man sad ang kasog sa uwan sa imong mga luha. Sorry
3: ba? Kibaw ba ka? Nga,
1: wala ko kay ba?
3: Kanang ang dope if kanang naimo goodbye yung kusog ang uwan kay it means di nga kanang kuan.
1: Pagilom na lang.
3: Kanang dili o yun ang panahon.
1: Ay. As in, wala na po daw audio. Sa may hinungdan o wala, nga nung wala audio. It's because siguro ginamute ko ni kuan. Oon sa man. Okay na. Sige ka nang, sorry ka ayo ma'am ay. No? Nagpaminom ko ni si ma'am Ann Calderon taga Danaw.
3: Nabi si Jim.
1: Ha?
3: Nasa si Jim.
1: Nasa si Jim? Natagya ni Jim. Pa Jim mami dia. Jim maguro.
3: Dili na si Jim.
1: Ah, nagi
3: si Jim.
1: Abi na ko Jim ba? Anyway, sige. Hi DJ. Ani, dili nang kana mo madungog sa kahanginan, makamingaw oy. Myth bakla yung ay na wala na mga saba. Sure na gid mo ani. As in, salamat kayo ha nga ni unong ragsad mo sa kung si pagpangasaba. Please play our new Fab Kama for the last time. We will play that later on. Kay mo po na ako ang kuan. Anyway, ako sang basahon ng Picas B kay last na bitaw ni ako na lang yung i-all out akong pagbasa sa inyong mga mensahe. I actually receive a lot of messages through my PM. Daghag mga ni mensahe. And I would just like to say thank you for sending me messages. Hey, thank you kaayo Sydney Ray Mikwa. Amping Miss, sa imong new journey ni mo. Si Michael Sanchez, di ko kabaon sa pag-pronounce. Mag-amping lang jud ka, always DJR. Si sad to hear nga dili na madungog sa live, pero mamiss ka na mo, DJ. Request ko og Queen of My Heart. Pa-shoutout bossing, gikan kay Ken L. Arcosa. Or si Asa na day kay DJ, ganahan ka ayaw ko ni mo kay Bugay nga sexy.
3: Audio daw.
1: Okay. Audio, it's because siguro sa ako music. Probably na ka sa XFM DJRC. Dili ingong muhawa, no? But probably it's about me resigning as a radio DJ. Like, muundang na ko sa profession as a radio DJ. Okay, relax. Good afternoon, DJ RC. Mingawon na ko ni mo, DJ. Wa na'y lamion nga DJ sa XFM Cebu. Hi, labi na ka tong nag-on-air ka sa putahay sa gabi. DJ nga nilinog, nalisang ka ato nga time. Dimurize. Nainumduman pag ina ninyo ha, nga ka nang nalisang live. Na Luya, bito na ko ito. Ay, but iya, thank you kaayo. Shout out to Red Hot Radio. Y101, Red Hot Radio. Hello sa inyo, ha din ha, may pagpaminaw. Should di mag-

0: Kali, oy. So, di bitaw, oy, Ed, good on ta. Shout out to Christian Amadia, kagawad Christian, hello. Good afternoon, DJ RC. We miss you a lot, but my heart still young. Your smile shines bright, and your life be filled with love and joy. Take care, pretty DJ Chinita. Bye-bye, DJ Chinita. Happy birthday kay Popotpay Can Reserva, og happy wedding day karon kay Christian. Kasi ito nga Christian kalimot ko. Tawa Christian ba to?
1: Di ko ba? Comment si ko ano? Si Marvin.
0: Marvin. Ah, ayan. Ana, Marisha, di nata kadungog ni DJ RC. DJ, asa naman ka? Ingat ha? Unsa messenger name mo? Uy! Loken! Oo, pangayuan mo sa itong messenger. Uy, why pangayuan ay messenger? Uy, makulbaan sa tanin niyo ay ng mga magpangayuan ay messenger. Anyway, Richard Gomez, mag-amping. Okay, nabasa na ako ni siya ganiha. Alright! 2:41 in the afternoon. And basing na apay gusto manawag, I'll accept another one caller para sa ato ang kuan. Asa man niya? Okay, please, okay. Hi, DJ RC. It's me, Marvin from Davao City. Pa-request ko og song, If Me... Leave Me Now, My Chicago. I love you, DJ RC. Grabe, nahigog man na muna ako. Makulbaan. Ayan. Wala na tayo color, so we'll play another Mamista ka DJ, One Pop Sulirap. Ayan! Ginahanagi ko ato ay kani, muna akong ganahan sa tanan. Ayan! Kaya ba ako sa messenger, baligya na ako one kay... Ay, kalain ni mo kagawad, oy. Isaligan beta kaan ang butanga kagawad. Ana, gapahan ko ni mo DJ. Ay, salamat kung maumang galing. Gawa sa imong tukar DJ ka na yung dating ba? Murag dating ni Rufa Miken Quinto. Sexy kaayo pero super bugoy nga joker. Salamat. Hi DJ. Sige ko paminaw ni mo kadla-adlaw sa imong programa. Mamiss jute ka amping. I don't know how many times should I say thank you, but once again, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tanang nagpaminaw sa akong programa. The reason nga na magbalik ko saying thank you kay taod-taod ko sa radyo, okay. And pinaagi sa inyong sa Tagalog pagtangkilik na ko on air, diha nagpamatuod nga dili pa ko tanggalon sa radyo. The more ko ninyo gipaminaw, the more nga nakapamatuod nga dili sa ko tanggalon. Oo. Muna gyud relevant pa siya ana. Before anything else, here's another song from Moira de la Torre. Paalam. This song is for my avid listeners. Ako'y mo dedicate sa inyo ang kanta. Enjoy it!

0: to our letter sender. Sorry kay nga murag natabunan ang imuhang suwat sugilanon sa ato ang pagbiya, no? Pero dili na ko kalimtan, tanggalan na nang naghilak na sa akong atubangan. Dili na ko kalimtay na dili na ko kalimta nang ato ang letter sender. Unya na ha. Pasig bato. Dili na ko kalimtay naghatag og tabag atong letter sender. Sa pagkakaroon dili yu kumutugot anay mo mga plano nga magkutlo kasi mong kinabuhi tungod sa nahitabo. Dagang pag pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi, Ed. Ed na buhaton. Kaybaw ko nga sakit man ang imong gibati karon, apan ang tanan lumalabay lang sama sa pagbati. Kay gingon nila nga there's no constant, only the change is the only constant in this world. Nasakitan karon, maabot ang panahon nga mulabay ka ng gibati, umingon ka nga aw. Nauli ana dai ko. Dili ko gusto nga moingon pud sa imo ha nga pasag di na to kay wala may nabaday gugma, kunay gugma ka masakitan magyud ka. Hindi na pwedeng automatic nga wala. Namnama ang sakit nga gibati pero ayaw pag pagkutlo sa imong kinabuhi, wa di ko kaangay ana imong nadiswat nimo. Ayaw ginabuhata Ed ha. Anyway Ed.
1: Sa Edsel Jidena.
0: Binuang ka. Ed ni nga lahi taganaga ni. Anyway Ed, kaya naman ko igong oras. Daghang salamat nga ikaw ang ako ang last nga letter sender ni ining programa. I'll message you later on para mas taas pa akong advice. Naka-message ako ah kay Burag ka nang nanamang gyud ka din.
1: Message eh. Nakahilak.
0: Dili ta mo hilak din ni. Oo.
1: Salamat, salamat, salamat. Bitaw ka nang kanang I'm not here without you.
0: Oh.
1: Wala ko galing ko dire kay Kuan. Kay kanang Tonya, tungod ni him. Pero tungod ni mo. That's legit, di ba? Wait.

0: tao nga nidungag sa lingaw dinhi, and I'm sure kung amingawon sab ang ato ang mga listener nga nakadungog sa imong tingog. That's the reason nga nung gusto tagid na ako nga naa ka dinhi. Okay. Siyempre, kumubiya naman po ka. Maka choice.
1: Ay, dili.
0: Ay, pabilin ka dili. Kapuleon man di ay ka.
1: Charen.
0: Anyway, almost 2:50 na in the afternoon. Once again, I'll leave a message for everyone. Basahon ako, balik akong mensahe tungod ug alang kakanang. For me, this is to formally farewell to everyone. Yes, formally saying goodbye to everyone. I'm gonna formally say goodbye. Kaya naman ko igong oras, mga katropa. Kaya na po ko igong oras sa sumusunod nga adlaw, kaya dili na ko nyo madunggan on air. Ayaw mo kaguol, kaya doon na yung mga tao nga mapuli ni mga programa nga akong kunitan nga dili sa bumagmahay tungod lingawan pod mo nila. Sa tatak lokal na si katropang Doc, katropang DJ Boots. Sa ato ang X-rated, anaa si katropang Sabrina, all the way from Davao. Once again, I would like to say thank you sa management. Kay Boss Remily Tuoy for allowing me to be part of this organization. And of course, I would like to say thank you to GM, ang tao nga nagdala din hinako, General Manager Edwin Garin. And to our station manager, saya mga gihatag ng mga role din hi, allow news broadcasting. So far, daghan kong naagi ang programa, and those programa actually helps me to grow as individuals professionally. So, once again, thank you so much. Thank you so much, everyone. And the only program that always would left me a lot of memories and naagid siya attachment sa ako, and has a special place, have a special place sa akong kasing-kasing, ang tatak lokal. Kaya din hinagsugod ang tanan mga opportunities. And of course, salamat po sa mga artists nga nisuporta nga nisalig sa XFM. Directly, good, specifically, nisalig sa XFM nga ma-showcase ilang mga craft. Thank you so much. Okay, kamo ang naghatag nga mas nalungagan o mailhan pa ang among istasyon nga nisuporta sa mga tatak lokal nga mga talento. Midnasty, thank you so much for visiting us. Mr. Lefty, Ferdinand Aragon, the whole team sa tatak lokal. Angelo Rudy, David Grocre, Martin Taneo, John Albert, many of you, I'm sorry if di na ko ma-mention. Thank you so much, everyone. Once again, today I'm not walking away from this chapter, nothing but gratitude. No bitterness, no regrets, just appreciation. Because this job as a radio DJ changed my life. And maybe this isn't a goodbye forever. And maybe it's simply see you again, radio. Until then, thank you. Thank you for every listener. Thank you for every opportunities. Thank you for helping a young kid just like me come true. This is your DJ Reyna Chinita signing off. Daghang salamat mga katropa.

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pud nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Uy! Wake up! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa

0: Ang tawag na allergy.
1: Kung pobre.
0: Kurikong. Halimbawa, kung na'y tao nga hilabtanon o gamot, kung dato gani ka, ang tawag na
1: duwatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
0: Ingon dayo na nilag na pasmo.
1: Ha? Unya, kung adunahan.
0: Ang tawag na migraine.
1: Yawagod. Ay pagluli.
2: FM.

0: Now she'll know she can't love.
1: That song was being brought to you by Western Union.
2: 95.9 Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: oras sa Tukirinyo sa Western Union.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting!
5: X!

0: FM.
1: That song was being brought to you by Western Union.
2: It's always your better choice in Jensen.
3: It's the best in General Central City.
0: XFM.
4: Exciting!
0: XFM.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Santo Plus Gold. Ako di si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
10: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Exciting!

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: X!

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan

0: Jason.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
0: Exciting. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibo jod ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: I kinda like you.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Texted by 33 anyos taga Mako di ay kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganit kong tumarog tambal o to ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya, makakaon na pugog tarong karun.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
10: XFM.
9: Ka-exciting, oy?
0: XFM.

Glory. Glory.